0: Nahan.
1: Serve the people.
2: And that is our commitment. We are True FM.
3: Mga kapatid, depende po yan sa inyo pong pagtangkilik nitong mga laman ng balita ngayon. Nakatakas ba si Senator Bato? Pinatakas ba siya? Nakawala ba siya? Pinakawalan ba siya? O siya po ay nagtungo lamang sa Burger King? Di po ba? Ang tanong po dito mga kapatid, nang ngayon po wala na siya sa sinasabing Senate Protective Custody, siya po ay hindi na alam ngayon kung nasa saan. Ano itong sinasabi na si Bato de la Rosa is now on ICC wanted list? Ano ho ba ang ibig sabihin nito? At kung sakasakali ho ba, any law enforcement agency ba can implement the ICC warrant? Let's find out. Nasa atin po din ngayon si Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative of the Victims. Diyan po naman na sa drug war na ginawa ng dating administrasyon at pending itong kasong ito diyan sa International Criminal Court. Attorney, good morning.
4: Magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha.
3: Ano ho bang ibig sabihin kapag po binanggit na si Bato de la Rosa ngayon ay nasa ICC wanted list na?
4: Ibig lang sabihin nito, Manong Ted, eh meron pong ICC arrest warrant laban po sa taong yon kay Senator Bato. At ibig sabihin po, wala pa po siya sa kustudiya ng ICC. Kasi mahalaga po nasa kustudiya po ang isang suspect kasi yan po ang talagang magsisimula po ng proseso sa ICC.
3: Okay. Kapag ho ba meron ng ICC warrant of arrest, ito ho bang warrant of arrest na ito ay paano makakakuha ang sinuman ng official na kopya para ituring nga na hindi fake ang hawak mong arrest warrant?
4: Alam mo, Manong Ted, simple lang po yan eh. Kung nasa Pilipinas po tayo, ang batas po natin ang iiral, ano? At alam niyo po, sa batas po natin, whether sa, ano no, sa rules of court or electronic evidence natin, ay pag nasa website po yan at i-print out po yan, technically, considered original po yan. Kung i-print out mo yun, ICC arrest warrant against kay Senator Bato from the ICC website po.
3: Okay. Wag na po natin lang muna pag-usapan yung matagal na pinagdidebatehan, depende sa yung interpretasyon, ano? Yung pangangailangan pa ng local court order to implement the ICC warrant, ha? Kasi it will take so much time and the same arguments nga din po. Ang tanong lang ngayon, ito ho bang ICC warrant na ito ay maaaring ma-implement ng sino mang law enforcement agency sa Pilipinas?
4: Tama po yan, Manong Ted, ano? Kasi ang pag-implement po ng ICC warrant, naayon po yan sa local laws po ng isang bansa. So tingnan po natin ang ating domestic law sa Pilipinas. So sa tingin ko po, ang legal na basihan para implement po yan ay yung batas po natin na Republic Act 9851 or International Humanitarian Law Act, kung saan Section 17 po ang napakamahalaga. At Manong Ted, gusto ko na lang po quote verbatim po yung relevant portion sa second paragraph ng Section 17. Ito pong sabi, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Now, ang mahalagang portion po doon, the authorities, sino po yung authorities yun? Philippine authorities, at base po sa ating saligang batas, yan po yung executive department at yung mga agencies under the executive department.
3: Well, again, you know, at the end of the day, we really have to invoke this provision of the law na ito nga ang kine-question ngayon ng kampo ni Senator Bato. Pero, sir, sa inyong sinasabi ngayon, nangangahulugan na sino mang law enforcement agency, gaya ng pulis, NBI, di po
4: yes,
3: ba?
4: Po.
3: Tama? Opo. Okay. Ay pwedeng mag-implement nito. Eh, sa NBI po, sila ngayon ay gusto itong ma-implement. Sa panig ng pulisya, yung DILG Secretary mismo nagsabi na hindi ito valid. Yun, if you read the news, di ba? Siya nagsasabi kasi nga daw hindi na tayo miyembro ng ICC and kailangan daw idaan sa Interpol. What's your take on that?
4: Manong, Manong Ted, sinalungat na po yan ng DOJ. Sabi po ng spokesperson ng DOJ, 9851 po, Republic Act 9851 po, ang legal na basihan. At isa sa mga modes nga ay surrender. Now, doon naman sa extradition, hindi po yan yung mode ng service, yung extradition. Kasi ang extradition po ay kung may arrest warrant, ang isang bansa po. Ang ICC po, hindi po siya bansa. Isa po siyang international criminal court na tinatagpo ng mga bansa. Kaya sinalungat na po yung statement na yan ni Secretary Remulla ng DOJ mismo.
3: So we do not have to confuse ourselves ng doon sa extradition rules and itong implementasyon ng ICC warrant kasi magkaiba pong bagay yon.
4: Opo, magkaibang bagay po yun. Kasi ang, di ba, ang lahat po ng mga states ay soberenya, may sovereignty po, kaya hindi po basta-basta lang ma-implement ang kanyang arrest warrant. Kaya kailangan po yung extradition process. Ngunit, ang International Criminal Court, hindi po siya banyagang korte, hindi po siya foreign court. Isa po siyang permanenteng International Criminal Court na tinatagpo ng mga bansa. At alam niyo po, Manong Ted, naging party po tayo sa paglatag po ng Rome Statute noong 1998. Nagpadala din po tayo ng delegasyon po doon sa Roma. Kaya hindi po lingid po yan sa kaalaman ng ating mga senador. Kaya po, nung pinasa po ang RA 9851 noong Disyembre 2009, mahalagang punto po yun kasi hindi pa po tayo parte ng Rome Statute and yet pinasa na po ng ating Kongreso. Kasama na po dyan ang Senado.
3: And it will be interesting enough, ano po, attorney, sa ating takapakinig, to research sino ba mga author ng batas na ito, ironically. Sino ba ang nag-aproba na mga senador na nakaupo ngayon at siya pong mga nagsulong nito panahon pa ni Miriam Defensor Santiago. No?
4: At ito na lang, Manong Ted, ano? Bumoto din pong Senado, 17 votes po, noong 2011 para po maging tayo ng Rome Statute. Ang isa pong mga bumoto po doon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Pwede niyo pong ma-check po yan.
3: Including the authors po nitong Republic Act na pinag-uusapan natin. Anyway, yung pong argumento na iba nga yung nangyari sa panahon ni Pangulong Digong, hinuli siya, may arrest warrant, pero idinaan sa Interpol. Yan po sinasabi ng iba eh. Matipo ng DILG eh. Na hindi dapat idaan pa sa Interpol. Is that necessary?
4: Manong Ted, ganito lang po ang Interpol. Ang Interpol po ay taga-abot lang po. Kasi ang Office of the Prosecutor po ng ICC at Interpol, mayroon po silang Memorandum of Agreement. So kung mayroon na pong na-issue, napalabas ang ICC na arrest warrant, napadaan po ng Office of the Prosecutor sa Interpol. Ngunit, ang Interpol po, wala po siyang pulisya, wala po siyang tsapa. Isa lang po itong international organization kung saan po nakikipag-ugnayan ang mga bansang miyembro po nito. Kaya sumatotal po ang pag-implement po ng isang ICC arrest warrant ay nasa sa bansa pa rin yun, sa Pilipinas pa rin. Kaya ang legal na basihan pa rin po ay RA 9851. Kaya yung rason ng dahilan po na dapat Interpol ang ating sundin, hangin po ang rason po yun.
3: Alright, so nangangahulugan po na ang dapat ang PNP na law enforcement agency, ang NBI, hindi na hihingi pa ng Interpol red notice o anumang pong dokumento galing sa kanila to effect the arrest.
4: Hindi na po, kasi tanging tagapag-abot lang po yan, opo, ang Interpol. Okay. Para naging po nating sabihin, sana po merong pinadalang LBC o DHL o anuman. Oo. Now, Manong Ted, nasa practice na rin po natin, state practice natin, na pinatupad po natin ang isang ICC arrest warrant. Ano pong state practice ng Pilipinas? Doon po sa ginawa ng PNP at ibang law enforcement agencies na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya dapat po hindi po na iba ang kalagayan ni Senator Pato sa kay former President Duterte.
3: Opo. Kapag ho ba sinasabi nga na ito pong si Ginoong De La Rosa ay nasa ICC wanted list na, kapag siya ho ba ng ibang bansa, mapunta po sa Asian countries o anuman po mga bansa, siya ho ba'y maaring hulihin doon ng mga law enforcers doon.
4: Now, ang tanong na naman pong malaki dyan ay kung willing po silang i-enforce po yun, ipatupad. Now, ang talagang merong obligasyon na ipatupad po yun ay mga bansa saan man sa mundo na miyembro po ng Rome Statute. At sa Asia po, ang mga miyembro niya, example po ay Japan. Isang example lang po yan. Kaya kung miyembro po sila, dapat po ipatupad nilang ICC arrest warrant kung nandoon po si Senator Bato.
3: Nangangahulugan po na ang requisite nga po dito para siya ay hulihin sa ibang bansa kung yung bansang ito ay miyembro ng ICC at willing to enforce the warrant.
4: Alam mo, Manong Ted, kung talagang miyembro siya ng ICC, hindi na po siya dapat willing. Obligasyon na po niya na ipatupad po yun kasi nasa tratado po yan, nasa kontrata na yan sa Rome Statute. Now, ang mga bansa po na hindi po miyembro ng ICC, pwede rin po nilang i-implement, pwede po nilang ipatupad kung willing po sila. Yun po yung kaibahan. At kung mayroon silang bakas para ipatupad po yan.
3: Okay. Ngayon po, Attorney, wala ho naman daw record pa ang immigration na si Ginoong De La Rosa ay nakalabas na po ng Pilipinas. Sa mga nakikinig ngayon sa atin na law enforcement agencies, particular po ang pambansang pulisya at mga kagawad ng NBI, kapag ho ba nila nakita si Ginoong De La Rosa, maaari ba nila siyang mapayapa na arestuhin gamit ang ICC warrant na ito?
4: Pwede po yan kasi mayroon naman pong ICC arrest warrant at mayroon naman pong legal na basihan. Kaya nga po sa Section 17, Manong Ted, nakalagay Philippine authorities. Authorities, naka-plural po. Kasi yan yung executive natin acting po through the law enforcement agencies po. Kaya pwede po, PNP, NBI po.
3: Pwede ba mga tuwiran si Ginoong De La Rosa o maging ang kanyang mga abogado na maaari niyang kasama sa panahon na mayroong huhuli sa kanya o sino man po na sandali lang, meron pa kaming pending petition. As a matter of fact, kahapon nag-file kami ng urgent motion para nga magpalabas ng TRO ang Supreme Court. Pwede ba maging katwiran niyo na huwag niyo muna kaming galawin kasi meron pa kaming pending petition eh.
4: Hindi po, Manong Ted, hindi po pwedeng argumento kasi ang jurisprudence po ng ating Supreme Court, ang executive po, presume constitutional ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga action unless meron pong TRO ang ating mga korte. Kung wala pong TRO, talagang ibig sabihin wala pong legal na balakid sa gagawin man ng executive department.
3: So nangangahulugan po na yung inilabas po na desisyon ng Supreme Court for the both sides to respond, no? Binigyan po ng tigtatatlong araw bawat isa ay hindi nangangahulugan ng TRO.
4: Hindi po nangahulugan kasi ang TRO ibig sabihin, Manong, kailangan po may ipalabas po ang Supreme Court. Wala pong ipinalabas ang Supreme Court. Tapos yung 72 hours po, hindi na po out of the ordinary yan. Naging petitioner din po ako, lawyer, sa mga kaso sa mga sa Supreme Court, ang malalaking mga kaso. Talagang in the ordinary course lang po yan. Hindi po extraordinary yan. Ang tanong, may TRO ba? Kung wala, pwede po ipatupad ng executive.
3: Opo, baka ho naman din po maging malagay sa alanganin ang sitwasyon ng mga law enforcement agencies. Ano po, no? Dito po sa ating pinag-uusapan. Kasi po itong aming pinag-uusapan po ay academic discussion. Kumbaga ito ho yung mga, sa pananaw po ni attorney, ay nararapat ayon sa batas. Kailangan pa ho ba talaga para ho maiklaro ito? Halimbawa, ang NBI, no doubt. Bagamat ang nangyari nga pong putukan, may order daw na huwag silang mag-enforce sa loob ng Senado. Stand down, yan po ang sinasabi ho ng Malacanang maging ng NBI, no? After what happened last Monday. But definitely, ang NBI nandoon po sa labas ng Senado kasi nga inaabangan din si Senator Bato because they have allegedly nga the mandate to arrest him based on the ICC warrant. Kailangan pa ho ba ng written order ng gagaling sa SILG, sa Chief PMP, o maging sa Presidente, order na, police, enforce nyo ito. Para ho ang isang PO1, SPO2, naman tawag mong police doon sa baryo, may karapatang hulihin si Bato.
4: Ay, hindi po. Ang order po kasi pwedeng written, pwedeng verbal, so hindi po kailangan na written po. Now, ang tanong, mayroon ba talagang written order nung panahon ng pag-aresto kay Mr. Duterte in accordance with an ICC arrest warrant? Kasi kung wala naman, eh, hindi po kailangan ng written order po. Kasi ang pagsabi po ng presidente, iyan na po ang order. Kaya, ito na lang, Manong Ted. Ito po ang panalangin ng mga biktima. Sana po ipatupad po ni President Bongbong Marcos Jr. ang ICC arrest warrant katulad po ng pagpapatupad nito laban po kay then former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi po naiiba si Senator Bato po.
3: Ngayon po na wala na sa quote-unquote protective custody ng Senado si Ginoong De La Rosa at di ho natin alam kung nasa saan na. Ano po ang inyo pong panawagan sa ngalan din po ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs?
4: Sa ating Pangulo, sa ngalan po ng mga biktima ng war on drugs, matagal na po sila naghihintay ng hustisya at katotohanan. Mga Pilipino din po ang pinaslang ng war on drugs sa ilalim ni Chief PNP Bato De La Rosa. Kaya gusto po nila ng mga ustisya po at katotohanan, kaya sana po ipatupad po ang ICC arrest warrant laban kay Senator Bato kung paano din po ito pinatupad laban kay former President Duterte. Katotohanan at ustisya lang pong hinihingi ng mga biktima ng war on drugs.
3: Yan po ang panawagan sa pamamagitan po ni Attorney Gilbert Andres. May tanong ka ba ba, Chap,
0: yes,
3: please?
0: Yes, oo. Attorney, meron po ba kayong mensahe dito sa mga senador na nagsasabi ngayon na itong nangyari kay Senator Bato, this is not an escape kasi hindi naman daw po valid itong ICC arrest warrant. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanila?
4: Well, sa ating mga senador, ano, talagang gusto po natin ng isang Senado na nirerespeto ang kanyang independensya, nirerespeto ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang tanong ko naman po sa mga senador, mayroon po ba tayong self-respect para po respetuhin ang mga batas na pinasa nyo na rin po, kagaya ng RA 9851. Dinggin nyo rin po ang mga panalangin ng mga biktima para sa katotohanan at hustisya. Salamat po.
3: Alright. Attorney Andres, muli po, salamat na marami sa pagbibigay po ng panahon sa amin pong programa.
4: Maraming salamat po at mabuhay tayo.
2: Serve the people.
1: Serve the people.
2: And that is our commitment.
1: And that is our commitment. Our commitment.
2: We are True FM.
3: 19 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Iyan direct, Boss Mastery Coffee. Ayan, Boss Mastery Coffee. Kape, Mangosteen, sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max, ha. Ganda ng ating Friday morning for my baby girl. It's creamy coffee. Ito muna. Ito, mga kapatid, ha. Ito. Set, ready ka na ba? Dapat ready ka na dito. Kasi sa mga panahong ito, ito ang ating pinoproblema. Ang mahal ng presyo ng petrolyo, kaya masakit sa ulo, lalo na sa negosyo. Panahon na na mag-full electric vehicle sa inyong fleet lineup. At sagot na kayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at Coach Bus EV sa maraming sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil, available spare parts. Dagdaga mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for inquiries.
1: True FM.
3: Sa mga nakaranas po ng brownout, aba, eto na po muna, ha. Sa gitna po ng awayan nila, sa gitna po ng kanila pong mga pagdadrama, tanong, nagkaka-brownout sa inyo? Ito ang sagot ng gobyerno. Abangan!
5: ba hindi pa rin?

Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, deliservisyo para sa mga Pilipino.

0: kwento ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
3: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
4: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama si Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burhel, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.

0: Secretary ng DOE para po sa mga, eto na, hindi pa ho ito tapos ha, itong red alert na ito. Kaya po tayo may kulang sa supply ng kuryente. Tsa!
1: Eto na nga po, nasa linya na Yusef Mario Marasigan. Magandang umaga po, sir.
2: Magandang umaga po, Ma'am Chacha and kay Sir Ted. Pati na po sa inyong mga taga-subaybay.
1: Magandang umaga po. Para lang po mas may paliwanag natin dito sa mga kapatid po natin ano, na nakatutok ngayon, para lang din po malinaw itong paghuhugutan natin ng mga susunod na tanong. Sir, ano pa talaga naging ugat nitong red alert dito sa Luzon Grid? At ngayon yung nararanasan ng rotational brownouts ng iba't ibang mga lugar, sino pong mananagot doon?
2: Actually po, ang pinag-umpisahan talaga ng karagdagang kakulangan sa ng supply natin ng kuryente dito sa Luzon ay yun pong nag-tripping na nangyari sa dalawang major transmission facility ng NGCP. Noong Miyerkules po, May 13, maaga pa lang po ay nag-trip ang Das Marinas Ilihan 500 KV line ng NGCP at nasundan po yun ng bandang alas 6 ng Tayabas Iligan 500 KV line. Dahil po yung linya na yon ay ginagamit po ng ating natural gas generation facilities, particularly po yung excellent energy resources na merong capacity na 1,265 megawatts at Ilihan power facilities na may total capacity of 1,200 megawatts. Nawalan po kagad ng halos 2,500 megawatts yung ating grid system. Na-isolate po kasi yung mga planta natin na wala, hindi siya pwede magbato ng elektrisidad sa sistema natin. Pati po yung nagsusupply ng gas, dahil na-isolate nga po yung linya, yun pong LNGPH natin, yung may nagsusupply po ng gas dun sa Ilihan, sa Kairi, naapektuhan po. Nawalan po sila ng power. So dahil biglaan po yung pagkatumba ng mga planta dahil sa pagkapatay ng linya ng kuryente, kahit po na ibalik na ng NGCP, yung Tayabas, Ilihan at Das Marinas line, noon ding araw na yon, noong hapon po, ay hindi naman po nakabalik agad yung ating mga planta. Dahil galing po ito sa total shutdown, meron pong proseso para po ito ay ma-restart at makapagbigay po ng kuryente sa system. So hanggang ngayon po, ang EERI Unit 1 pa lang ang nakakapagbato ng kuryente, kung kaya hanggang sa araw na ito po, meron pa po tayong red and yellow alert na siya pong inaanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines for today.
0: Sir, yung pong mga Ilihan na yan na binabanggit yung planta, nasaan yan eksakto at saang lugar ang susupply?
2: Ito po, yung pong ating natural gas facilities na Ilihan at Energy Excellent Energy Resources ay nasa Batangas po, sa Batangas City.
0: Yes, sir.
2: So, dedicated po yung linya nila na papunta po ng Luzon Grid na dumadaan po na Metro Manila.
0: Okay, so meaning po, Luzon exclusively ang sinusuplayan nito?
2: Ay, hindi po, kasi pag may sobra pong generation ang Luzon, ito po ay nag-e-export po ito ng kapasidad up to 250 megawatts ay nag-susupply din po ito sa Visayas.
0: Okay, sige. So, sa Visayas po, bakit naman nag-red alert?
2: Sa Visayas po kasi, karamihan po ng ating mga biomass energy generation facilities ay mababa po ang production nila ng kuryente dahil off-billing season po. So, yun po yung unang sitwasyon. Tapos may mga planta po tayo doon na nasa preventive maintenance o naka-force outage. Kaso, noon po Adose, noong Mayo Adose po, nagkaroon po ng biglaang pag-trip ang planta po ng Terma Visayas. Kung saan po, dalawang unit po yon na 150 megawatts o so 300 megawatts po yung nawala pa ulit sa Visayas. And at the same time po, nasundan po yun na pagkapatay din, nag-trip din po yung Panay Energy Development Corporation Unit 3 na meron din po 150 megawatts. So, malaki po yung nawala sa Visayas, hindi pa nakakakuha sa Luzon, kaya nagkaroon po, simula pa po ng Adose, meron na pong red and yellow alert sa Visayas. Hanggang sa ngayon din po, meron pa rin po red and yellow alert sa Visayas tayo na mararanasan.
0: at sa Luzon po, red pa rin.
2: Opo.
0: Okay, ganito.
2: Sa Luzon po, ayon po sa report ng NGCP ng alas 8, meron po tayong red alert buhat ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
0: Okay, sige. So, itong Luzon may red alert. Umabot po ito ng Kabisayaan kasi po may mga planta na naman na nagbagsakan. Ano po? Tama?
2: Tama po kayo.
0: Yeah, okay,
2: na,
0: sige.
2: Actually
0: okay.
2: Po, nauna po ang Bisayan.
0: Yes, okay. Na lagi natataon kung kailan tag-init, kung kailan mataas yung demand, lagi natataon na sila po yung nasisiraan ng planta. Kapag ganyan, nasaan na po yung ancillary service?
2: Kasama po yun sa pag-compute natin ng available capacity sa lahat po ng grid system natin. Hiwalay po yung Luzon, hiwalay ang Visayas, at hiwalay ang ano. So kahit po isama natin yung ancillary services po natin, yung reserve natin, nagkulang pa rin po at malaki ang kulang. Actually, hindi naman po ganong kalaki, pero pagdating po sa Visayas, ang 200 megawatts po nakakulangan ay malaki para sa Visayas.
0: Mm-hmm.
2: Pero tandaan po natin, kung meron pong kakulangan na 200 megawatts sa Visayas, kung meron pong sobra ang Luzon, pwede po magpasa ang Luzon para sa Visayas.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yun hubang ancillary service na iyan, sapat na ba yung ibinibigay ng grid operator ninyo?
2: Base po sa tantiyan natin, ano? So sa mga registered po na mga planta na dapat magbigay ng ancillary services, dapat po sapat. Ang problema lang po natin na nakikita sa Visayas, ang karamihan po ng ancillary services ay mga diesel at bunker

0: 450 megawatts doon pa lang sa tatlong planta na natumba noong Mayo 12, malaki pong kabawasan yun kasama na po ang ancillary services. So hindi po kakayanin
1: Opo.
0: Ng ancillary services yung buong 450 megawatts.
1: Okay, sige po. Ang naging press release po ng NGCP ay NGCP is ready. What we need is supply. Kasi po, as always, sa ating pagpapaliwanag, obligasyon ng NGCP na siguraduhin po yung pong dali ng kuryente at yung pagkukunan nito sa bawat grid na kung tawagin. Di po ba? Ano po? Right? Yan ang kanilang responsibilidad.
0: Tama po.
1: Opo. Pero, pero nag-react ang inyong secretary. At ang sabi niya, ang sabi po ng inyong secretary, sa patalastas ng NGCP, ano daw? I can list the number of completed power plants that NGCP has given system impact studies that cannot connect to the grid because the grid is not ready or completed. Maybe tama naman. There's lack of supply because there's lack of grid. Say mo, NGCP.
0: Tama po kayo.
1: Okay.
0: Tama po kayo. Sir Ted, tama po kayo. Kasi yung pong sinasabing available capacity ng linya natin ay hindi po naaayon kung nasaan yung mga planta ng kuryente. Eh, ang nagbibigay naman po at gumagawa ng system impact study, yung pong pag-aaral kung ang isang planta ay pwedeng ikabit sa grid, ay ang ating NGCP. So, alam po nila kung saan nagtatayo ang mga proponent natin ng mga planta.
1: Mm-mm.
0: Pangalawa po, karamihan po ng target natin ay renewable energy.
1: Mm-mm.
0: So pagdating po sa renewable energy, ito po ay yung tinatawag nating site specific. Kung nasaan po yung resource, doon po matidevelop.
1: Mm-mm.
0: For example po, kung ang wind resources natin ay nasa Ilocos Norte, hindi po natin pwedeng ilagay yan sa Metro Manila.
1: Mm-mm. Tama.
0: At kung yun naman po, solar facility po natin ay nasa Metro Manila, pero ang Metro Manila po wala nang available na lupa na pwedeng gamitin na pagsaluan, siyempre po ang hahanapin ng ating proponent ng solar ay yung mga kalupaan na hindi pwedeng gamitin sa agrikultura,
1: Opo.
0: Sa residensya,
1: Opo.
0: O ano pang ibang gamit.
1: Opo.
0: So alam po dapat ng ating National Grid Corporation of the Philippines sa paggawa nila ng system impact study kung saan itatayo ang planta. At dapat po, yung kaukulang connection ng mga project na ito ay sila po ang magdudisenyo. In fact, totoo po yung sinabi ni Secretary Sharon Garin, meron po tayong mga planta ngayon na tapos na. Design po for 100, 250 megawatt or even at 500 megawatt. Pero ang naiibigay lang po sa grid dahil kulang ang connection ay 50 megawatt, 300 megawatt sa halip na 500 megawatt.
1: Mm-hmm.
0: Alam po nila yan.
1: Ayun. Okay. So, klaro ito. May pahabol ng tanong si Chacha. Go, Chacha.
2: Oo. So, ang sa madaling salita, tuloy po ang rotational brownouts, tapos tataas pa ang kuryente. Tama po ba yun, Yusek? Ganun po ba?
0: Ay, ganito po. Yung rotational brownout po natin, depende po yan sa oras at kung saan pwedeng mangyari. Kasi ang ginagawa naman po natin, inaabisuhan po natin yung ating mga distribution utility. Paganahin po yung ating interruptible load program kung saan po yung pong mga establishment na malalaki ang gamit ng kuryente, kung meron po silang mga pasilidad na pwede nilang gamitin temporarily, gamitin muna nila yung sarili nila para po yung available capacity mabigay sa publiko or magbawas po sila ng kanilang konsumo. Mababain po nila yung kanilang konsumo para po yung capacity mabigay sa kalahatan. Pina-implement po natin yon kasi year in, year out naman po yung registration natin dyan sa mga participants sa ongoing. Kagaya po nung isang araw, ang Meralco po ay nakapag-register ng available na 243 megawatts na available para po sa ating interruptible load program. So nababawasan po yung ating rotation brownout. Pangalawa po, patuloy po ang pananawagan natin na kung sakali po yung ating po pang pagtitipid na konsumo natin mismo sa ating kabahayan, nakakatulong po yun. So, tinitingnan po natin yan. So, yun pong pagdating sa rotational brownout, meron po tayong mga ginagawa dyan. Pagdating naman po doon sa pagtaas ng presyo, ito po ay nasa regulatory function ng ating energy regulator.

0: Monetary Commission. Hindi po kasali.
1: Yusek,
0: ang
1: DOE tama.
0: Sa pagdidetermine.
1: Sige, Yusek, ganito. Para lang po mas mabilis, ano, kasi alam namin may busy rin po kayo today. Yusek, so ang malinaw, hanggang kailan po ba itong rotational brownouts na nararanasan ngayon? Hanggang kailan pa po ito?
0: Tinatarget po natin ay yung mga planta na naka-out ngayon ay makasynchronize po sa grid. Umpisa po ngayong araw na to. At hopefully po bukas ay lahat po sila ay nagbibigay na ng kuryente.
2: O, sige po. Salamat po sa inyo pong panahon, Yusek, at sa inyo pong paliwanag. Dito po sa isyong ito, bottom line, may brownout pa din. At bottom line, bagamat disakop ng DOE, asahan po tataas ang singil kasi nga mataas ang demand, kaunti ang supply. Salamat po, Yusek, sa inyong pong panahon.
0: Maraming salamat po, Magchacha, El Certed, at mabuhay po kayo.
2: Salamat na marami. So, para bagang, I think sa buong mundo, no? Tayo po ang bansa na kasama po sa mga third world countries na meron pa rin pong brownout. Sad to say, no? Diba parang, parang napunta ka ba ibang bansa, sa Hong Kong halimbawa, sa Amampo, dito, sa Singapore, o dito lang sa Thailand halimbawa, o Vietnam, o sasabihin sa'yo ng ano, wait lang, we have brownout, ha? Alam mo yun? Tama? Okay. Anyway, gaya po na sinasabi natin, kung kailan ho naman ang taas ng demand, panahon ng tag-init, noong pa sinasabi, naghahanda pa tayo dito. If you recall, walang kakulangan sa kuryente, sinasabi nila. Balikan po ninyong balita. Sinabi nila yan, right?
1: Uh-huh.
2: Hindi magkukulang sa supply ng kuryente. Pero, nagbabaksakan ng planta, nasisira ang planta. Uh-huh. And then, sasabihin ng DOE, kasi kayo NGCP, wala kayong connection, etc. etc. Alright, so, mga kapatid, ito po ay nangyari last year. Nangyari ngayon, mangyayari ulit next year. Kung kailan ka nangangailangan ng kuryente, tsaka ho, magsasabay-sabay, nasisira ang planta.
1: So tayo mag-a-adjust, bawasan natin ang konsumo sa kuryente.
2: Correct ka dyan. Mm-hmm. Okay, huwag ka munang anyway. At eto, di ba? So gagaya po na nangyari ng mga unang taon, nangyayari ulit ngayon. Tubig.
1: Ayan.
2: Nangyari po nung last year, ngayon po hindi pa nangyayari. At sinasabi na naman po nila, hindi tayo magkukulang sa tubig sa Metro Manila. Kapag ho ganyan sinasabi nila, kinakabahan na ako.
1: Oo, kasi alam mo na eh, na mangyayari ulit.
2: Alright, so mga kapatid, ano pa ho ba magagawa natin, di ba? Kung hindi, patuloy po tayo magsumikap, magtrabaho po ng todo-todo para swelduhan po itong mga taong ito na dapat nangangasiwa sa gantong uri ng serbisyo. Please, do think about it. True
3: FM. Kaya ba, ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya. Ikaw.
5: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang anggulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
6: Ang inyong Woman in Action!

0: Yes po natin! Hatid sa ating lahat ng 840 muna ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa grocery, supermarkets, at drugstores nationwide. Super comfortable, super affordable. At available din po yan in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. At syempre pa mga kapatid, hati din sa ating lahat yan ng St. Louis College Valenzuela. Ang St. Louis College Valenzuela po ay halos 5 dekada na nga na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website, St. Louis College Valenzuela, o kaya po sa www.slcv.edu.ph. Mga kapatid, maya-maya pong kaunti, meron pa rin tayong makakausap. Bati muna tayo ng good morning sa mga nakatutok po sa atin ngayon, lalo na yung mga nasa live chat natin. Okay pa ba kayo dyan? Kalmahan nyo lang po ang mga pagko-comment para hindi po kayo maban. Dito nga po sa ating YouTube channel, sa News 5 Everywhere, napapanood po tayo at sa 105.9 True FM. Pero tingnan natin, naiinit ba ulo nila dito sa susunod nating kakausapin o medyo lalamig na ang ulo nila? Mamaya po, abangan ninyo, maya-maya lang nakaunti po yan. Pero hello muna kay Huda Bongayan. Magandang umaga po sa inyo. Maging si Rodel Sardia. Ang pinag-uusapan pa rin ng mga kapatid natin sa comment section po ng ating mga platforms ng True FM ay yung nangyari nga sa Senado.
1: Go ahead, nakaraang araw.
0: Nagtatalo pa rin po sila. Okay lang pong hindi kayo magkasundo. Basta huwag po kayo magmumurahan ha.
2: Bullshit!
0: Oh, yun lang po ang bawal dyan.
1: At doon pa rin sila.
0: Oh, andyan pa nga rin sila. Salamat naman po. Kahit minsan nagiinit yata ang ulo natin nila sa atin, ano? Batiin ko muna ng happy birthday itong kapatid ni Seth Velasquez na si Queenie Burr. Queenie Burr Velasquez. Pinababati ka ng iyong ate na si Princess Velasquez.
1: Queenie, happy birthday ha. At batiin ko po si Auntie Mel, si Auntie Melly Ancheta. Alright, siya po yung sisterhood ng ating pong mahal na uncle, Alonso Ancheta. Yan, happy birthday po Auntie Amelia Melly Ancheta. May 14 po ang kanyang birthday kahapon po ito. Alright, sige. So, mga kapatid, ano po, sa oras na aras 8:43 na, tayo po ay natawag ngayon at mukhang pagbibigyan tayo, girl. Pwede ba ikaw muna magtanong sa kanya dito sa ating mga suki ngayon na nakaabang po dito sa ating importanteng panayam? After all, gusto nila makakuha daw huyata ng detalye at ilang pang impormasyon.
0: Yes, yun ang nangyari nga po na standoff. Yun ang tawag nila eh, dyan po sa Senado. Doon pala sa Bridgeway nangyari mismo yung meet-up
1: sa report yan kanina ni
0: Gio Robles.
1: Mukhang tayo ay pauunlakan ni retired Major General ang kanyang kumpletong pangalan ay Mau ba talaga?
0: Mau. Mau Aplasca.
1: Aplasca, kaya naging Mau. Yung kayang Maria o Mario.
0: O Major ba to? Ano ba?
1: Alright, sige. So, tignan po natin. Meron ba tayong break? Kasi after ho ng ating interview na ito, meron pa ho tayo. Tama na, kapanayan natin siya nung siya ay nandun doon pa sa OTS, no? Naalala ko. Alright, si Mau nga ang kanya pong nickname, ang tawag po sa kanya. Anyway, kasi meron tayo isang interview. Hopefully po sa isang senador later in the show, kaya po kami po ay talaga namang nagtitipid na sa oras kung maaari nga po. Sa mga nakabang po sa ating mga pag-aanalisa, maya-maya lang po ng kaunti dito po sa mga nangyayaring ito. And ngayon na, well, wala na po si Ginoong Bato sa pangangalaga ng Senado. Palagay ko po, ako hindi na ako maghahaba pa ng katanungan tungkol dyan kasi wala na siya doon, no? At ang sagot dito ni Ginoong Aplasca ay wala naman daw pong kumbaga order na pinagbabawalan siyang umalis. Sabi nga ni Senator Cayetano, malaya siya na makakaalis. Although under protective custody, hindi daw nangangahulugan na siya po ay parabagang testigo ng Senado na kinontempt na hindi pwedeng makalabas. Ito po ay senador na pinangangalagaan, pero kung gusto pong lumabas, ay pwede pong gawin. Yan ang sinabi.
0: At habang inaantay po natin, ito po yung ilan sa mga impormasyon ano, kay Retired Police Major General Mao o Mau Ranada Aplasca, na mas kilala nga po na Mau Aplasca, isa pong Retired Police Major General, dating opisyal din po ng Philippine National Police at graduate po ng Philippine Military Academy Class of 1987. Ilan po sa mga importanteng posisyon na nahawakan po nitong si Aplasca ay ang Direktor ng Aviation Security Group noon pong taong 2016. Tama ba yan yung taon din na naging presidente natin ng dating Pangulong Duterte, ano, 2016 ito, at naging regional director din po ng Police Regional Office 4A o Calabarzon a year after naman, 2017 po, mga kapatid. Ngayon, mas naging usap-usapan po ang pangalan ni Aplasca bilang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Matapos nga po yung tensyon sa nangyari dyan po sa Senado, kaugnay po nitong di umano ay paghuhuli daw nung araw na yun, may operasyon daw na huhulihin eto nga si Senator Bato de la Rosa. So, medyo contradicting po itong statement ng OSAA doon sa naging statement naman po ng NBI. At ngayon nga, partner, nasa linya na.
1: Maganda umaga po at salamat sa panahon, General Aplasca. Good morning po, sir. Oh, meron tayong isa pang interview dito, ha. Importante ito sana na kasi may mga katanungan tayo, baka mahaba-haba ang mga sagot. Ay tayo po ay mape-pressure ika nga po to really limit ano, itong ating panayam na ito dahil po sa kakulangan sa panahon. Good morning po, General. Aha, meron, good morning, General.
2: Good morning po.
1: Salamat po sa panahon. Po. Sige po, diretsyon ko na. Can you hear me, General?
2: Okay naman po, naririnig ko po kayo.
1: Okay, thank you very much. Sir, ito lang po, no? Kasi wala na ho kaming sapat nga na oras, sorry po. At kayo po kasi nag-confirm na medyo late na rin po sa ating pong imbitasyon. Ganito po, meron kayong mga panayam at inyong binabanggit ano po, na nung nangyari po yung baril, yung putukan, in the afternoon pa lang, nakita nyo na po sa CCTV yung umano'y mga ahente ng NBI, tama po?
2: Tama po, Ted.
1: Opo, opo. Saan po yon banda sa Senado?
2: Marami pong area, Ted, na na-observe namin na may presence ng armed individuals. Ano? Mm-hmm. At nakikita namin sa CCTV namin. Mm-hmm. Nakikita din namin yung mga media, ano, media footages na na-upload sa social media.
1: Okay. NBI agents, can you just mention po, no? Marami diyan sa Senate vicinity ho ba ito? Sa ampung banda?
2: Kung i-describe ko, Ted, yung kinalalagyan nila doon sa pinuntahan namin na area, no? Ito po ay labas ng building pero nasa ledge po ito. Alam niyo po ang sa building, di ba, sa side. Mm-hmm. Doon po nakalagay yung mga ano, yung mga makina ng split type aircon. Doon po na ano, doon po namin sila nakikita.
1: Okay. Opo, nakikita niyo po sila doon sa mga lugar na ito through CCTV, including ho ba doon po sa area kung saan po nangyari yung pong putukan?
2: Tama po, nakikita po namin.
1: As early as what time po ito?
2: Kung hindi po nagkakamali, Ted, mga more or less starting 6 o'clock, napapansin na po namin na nag-occupy na po sila ng mga area na paano na pasok na po sa side ng Senate.
1: Papasok, as in papasok.
2: Kasi pasok na po sa area yung kanilang pinagpuestuhan.
1: Pasok na ho sa inyong jurisdiction.
2: Tama po. Okay, okay. Although hindi ito inside the building, but yung ledge po okay. Kasama na po sa area ng Senado.
1: Did you care to call their director to inform him of the presence of his agents?
2: Alam nyo, Ted, yun po ako nagtataka ano na kasi si Director Matibag, meron naman siyang number sa akin, di ba? Hindi naman po kami ang pumunta diyan sa ano, sila ang pumunta rito. I think it is but proper for him to call me, hindi yung sinasabi niya sa media ngayon na bakit daw hindi ako tumawag sa kanila? Eh siya, dapat siya tumawag dahil sila ang pumunta dyan sa area namin.
1: Opo. Sir, ano ho ba ang inyong agam-agam noong presensya po ng NBI doon po sa binabanggit yung mga ledge na ito? Ano ba? Kasi do you appreciate the fact na kung hindi po papasok sa Senado ang mga NBI agents, they have the responsibility na tiktikan kung sakasakali na baka lumabas ng Senado sa Ginoong Bato, bahagi po ng kanilang supposed to be hindi na implement na mandate to arrest the senator?
2: Ted, very unusual po yung sinasabi ni Director Matibag dahil ang kailangan lang po nilang gawin ay tawagan po nila ako, si Senate President, at mag-coordinate sa amin, magpadala po sila ng tao. Katulad ng usual na nangyayari in the past na pag meron silang gustong gawin sa area ng Senate o sa vicinity ng Senate, eh nakipag-coordinate po sila sa amin at sinasamahan pa nga namin sila doon sa kanilang gustong gawin.
1: Opo. Pero po, noong Monday, yung habulan, doon po inaamin ni SP Soto, ni former SP Soto, at maging nung dati rin po, no, na inyo pong pinalitan, na may koordinasyon, no, sa USAA, yung NBI, doon sa sinasabi nga na pag-aresto kay Ginoong Bato. Yan po ay settled na issue. Ngayon dito po sa, nandidiyan kayo sa ledge, eh dapat tumawag kayo sa amin per cortesia. Sa panahong yon, ang sinasabi po nila, kung wala naman umano na intensyon na pumasok sila, kayo ho mismo, as in, naghihintay kayo na sila ang tumawag sa inyo. Hindi ho kayo nagkusa man lamang bilang USAA chief para maiwasan po ang gulo, as kumbaga po, parang pananggalang na lang. Para malaman, ano ba itong ginagawa namang, wala ho kayong pagkukusang ganon.
2: Ted, ganito po, Ted, ano, nakakapagtaka naman na noong si Senator Soto po ang Senate President, nag-coordinate po sila. Nung pumulit po si Senator Cayetano, wala namang problema eh. Ano ba magkakaiba ng Senate President si ano? Mm. Kami po, pantay lang po kami na ano eh. Bakit po siya hindi tumawag sa o nag-request naman sa aming Senate President?
1: Opo.
2: I think for a professional ano public servant, it is but proper for him to extend due courtesy kung meron siyang gagawin sa property.
1: Opo.
2: O sa area ng isang may bahay. Tumayari ng bahay.
1: Opo. Opo. Naunawaan po namin, bakit nung panahon ni SP Soto, nag-coordinate kayo? So that time daw po kasi, aarestuhin nila. But in this time po naman daw, wala pong ganung plano. Kung hindi, ayon po sa kanilang pahayag nga, intelligence gathering lang po. But just the same, opo.
2: Paano po namin malalaman, Ted, yung kanilang intention kung hindi sila nakikipag-usap sa amin?
1: Opo, opo. Naunawaan po natin yun. Ano po, na dapat nga, kung kayo nandidiyan, magsabi kayo sa amin. So, hindi po sila nagsabi. Ngayon po, yung binabanggit ninyo ng mga CCTV cameras na yan, doon po sa pinangyarihan mismo ng putukan, yung pong pintuan na iyon, nasaan po ang CCTV doon?
2: Hindi ko po masyado ma-ano, Ted, ano? Pero pinare-review ko ang mga CCTV. Mm-hmm. May mga nakukuha naman kami na, ano, na footages. Pero okay, hindi ko po masabi ngayon kasi hindi ko naman na-review pa lahat. Marami po yun eh.
1: Opo,
2: kasi
1: opo,
2: hindi lang po doon sa area na yun ang presence na nakita namin. Marami po sa ibang floors. Mayroon din po silang mga tauhan. Sa ground floor, sa fifth floor. Marami po, Ted. Hindi ko po masabi ngayon dahil mahaba po yung CCTV na re-reviewin namin.
1: Opo, yung nga po. Pero yun ho, di ba ho, doon sa kung saan po nandoon yung mga media, di ba yung dulo ng second floor na iyon, yun po ay merong bridge papunta mismo sa area ng GSIS, tama?
2: Tama po.
1: Okay, opo. Yung bridge na iyon, nasaan ang pinto? Before the bridge or after the bridge?
2: Ang bridge kasi, ito yung open area na ito, Ted, ano? Tapos sa magkabilang side po, may mga pinto po kami, may emergency exit po. So, sa labas po ito. Ang pinto po ay before the bridge.
1: Ang pinto ay before the bridge. Sino ang may hawak ng susi noong pagbubukas ng pinto papunta doon sa bridge?
2: Ted, emergency exit po ito. So wala po itong susi. Tinutulak lang po ito from the inside.
1: Okay. So meaning ito ho ay emergency exit na maaring dinadaanan din po ng mga kawani ninyo papunta doon sa bridge kung saan po may canteen din yung GSIS.
2: Hindi ko po kabisado sa GSI hindi ko po alam kung ano yung meron doon sa kabilang side po.
1: Okay. So yung pinto na ito kaninyo, walang lock ito?
2: Wala pong lock from the inside po. Pwede po yung itulak na ito kasi fire exit po ito. Mm-hmm. Then, no? Kung magkakaroon ng sunog, itutulak lang po ito from the inside. Mahubog sana po.
1: Okay. Nung hubang kayo pumunta doon sa dulo ng second floor, kayo ho ba ang nagtulak ng pinto papunta doon sa bridge?
2: Kami po ang nagbukas sa Ted. Dahan-dahan po, sinili po namin sila at doon po namin na confirm na meron pong armed individual sa sa area na kasama na po sa sa Senado.
1: Opo. Yung pong area po kung saan kaninyo naispatan ninyo ang mga armado ito ng kalalakihan, NBI agents na human na confirm ninyo?
2: Nakikita po namin yung uniforme nila, ano, at saka nung pag-challenge naman namin, nagpakilala din po sila na NBI agents.
1: Opo, opo.
2: Kaya po, nagkaroon po kami ng, nagbigay po kami ng verbal warning na ibaba nila yung mga baril nila.
1: Opo. So sige, pagpasok niyo po ng pinto, dahan-dahan yung tinulak, yung area po kung nasa saan ang mga NBI agents, anong area ito? Ito ba ay common area for GSIS and Senate? Ito ho ba ay area?
2: Senate area na po ito, Ted. Sigurado po ako, sinisigurado ko sa kanila na Senate area po ito. Kahit magkaroon po tayo ngayon ng common inspection, ituturo ko po kay Director Matibag na Senate area po ito.
1: Alright. So, yung pong inyong nakita itong mga NBI agents na ito kaninyo, as you claim ay Senate area na, yung pong mga tinamaan na mga salamin, nasaan po banda iyon at saan, ano po ang actual na ginagawa ng mga ahente nung sumilip kayo?
2: Hindi po nila, Ted, kami nakikita, no?
1: Mm-hmm.
2: Kami po ang unang nakakita sa kanila. Kaya kung gusto po namin silang barilin, siguro naubos po sila namin sila siguro, Ted, kung gusto po talaga namin silang barilin.
1: Ilan po ba sila?
2: Yung ako po personally, Ted, nandun po ako sa tatlo po kami na nandun na nagsisilip. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Ako personally, nakita ko mga dalawa hanggang tatlong tao po ang nakikita ko.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa CCTV po namin, marami po sila. At makikita naman natin sa footages na naka-upload sa social media na marami sila at armado po sila. Nakahanda po sila ng ano.
1: Apo, iba po,
2: makipagbarilan sa ano, sa kung sino mang ano.
1: Apo, iba po yung footage sa ibaba, iba po yung footage sa itaas, just to clarify it, ano po, General. Ngayon, yung pong sinasabi ninyo na nandoon yung mga NBI agents at that time, ito ho yung mga pasado na alas 7:40 po ng gabi, meron ho bang blue guard doon?
2: Wala po kaming nakikita na blue guards.
1: Ng GSIS, wala po. Pawang ang inyo pong identification.
2: Ako po, Ted, ang mismong nakikita. Wala po ako nakikita na blue guards doon.
1: Okay. Ngayon, sir, noong pong kayo pumasok doon, kaninyo, inaamin po ninyo, kayo po ang unang nagpaputok.
2: Ako po ang nagpaputok ng warning shot.
1: Opo. Nagpaputok ng warning shot. Can you just describe to us, sir, ano po ang scenario? Sumigaw kayo and then paano ho kayo nagpaputok at ilan pong warning shot?
2: Ted, ang protocol po namin, ano, kung may makita po kaming danger, i-challenge po namin sila kung sino po sila, yung identity nila. Pangalawa, kung may nakita kami na may baril sila o may danger na ano, posibleng mga gagawin sila sa amin, we will order them to lower or stand down yung kanilang barrel.
1: Mm-hmm.
2: Pero yun na po, pag nung nagbigay po ako ng order na ibaba nila yung mga barrel at hindi naman sila nag-comply, kaya po ako nagpaputok ng warning shot.
1: Ilan po ang inyong pinaputok, General?
2: Isa po, Ted. Ang warning shot po, Ted, sa aking experience, isa lang po.
1: Isa lang?
2: Wala pong warning shot na more than one.
1: Mm-hmm. Opo, opo. Ang prior version of the story, ano po, nagpaputok kayo ng isang beses. Ngayon, tatlo ho ang nakita ninyo doon ng mga ahente. Kano yung inyong visuals po, tatlo?
2: Yes, madilim, Ted. No? So, naaninag ko lang. So, mga dalawa, tatlo, parang gano'n.
1: Okay. And then, sa kwento po ninyo, hindi sila, pinabababa nyo ang armas, pero hindi ginawa yun. Itinaas yung armas na tumutok ho ba sa inyo?
2: Yun po yung naaninag namin.
1: Naaaninag ninyo. Tama, ano po?
2: Tama po. Opo.
1: So you have the presumption, assumption po ninyo, naaaninag ninyo, pero hindi kayo sigurado?
2: Ted, sa haba po ng aking experience bearing law enforcement instinct po ito, Ted, to Apo. Protect yourself.
1: Correct, sir. At yan nga po din, dapat ano po, dapat kang maging handa for any eventuality, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan. Pero I'm sure, sir, bilang dati pong chief ng Directorate for Operations ng PMP, kabisado po ninyo ang lahat ng mga regulasyon tungkol dito. Ano ba regulasyon po ninyo sa pagpapaputok ng warning shot?
2: Pag may nakita po kaming danger, Ted, hindi po naman namin binabaril yung tao kaagad. So, kaya po, yun ang purpose po ng warning shot. Mm-hmm. To send the message na dapat mag-stand down po sila. Hindi po sila pwedeng hindi mag-comply sa aming ano.
1: Mm-hmm. Opo.
2: Dahil nakaready po kami pagka meron po silang gagawin na hindi masama.
1: Correct,
2: na,
1: sir.
2: Na masama.
1: Correct, sir. Napanood po namin yung visuals, ano po, kung gaano kayo karami, no? Sa inyong likuran, no? Nung kayo nag-vest, nagkasanang barel, at sinabi niyo may huhulihin kayo, nakita po namin kung gaano kayo karami na Marines naka-uniforme, pulis naka-uniforme, hindi pa kasama yung tropa niyo mismo sa USAA. Ano po? Tama po yun, di ho ba? Ang dami po ninyo, ano po?
2: Ted, hindi ko mabigay yung bilang kasi actually
1: okay. Anyway,
2: ano yun, very quickly po kami nag-assemble ng quick reaction team. Kung nakikita niyo po, kami po ang nasa unahan, USAA po. Ang susunod po sa amin ay yung mga pulis. Nasa likod lang po yung mga Marines. Kasi hindi naman talaga labanan ng hanap namin. Kasi kung labanan po ang hanap namin, di doon na namin nilagay yung mga Marines sa unahan.
1: Oh, yung nga po. Naunawaan namin. Pero nakita po namin sa video, no, sa lahat ng coverages po, kung gaano karami ang tropa ninyo, nakatulong ninyo, kumbaga, di ho ba, no? Kung gaano karami yung Marines, gaano karami ang police, at kayo po mismo sa USAA. And kami po, nung nakita na namin yung video, mukha pong doon nga sa inyong pinuntahan, nando doon po sila. So, at that time po, tatlo ang inyong visuals sa NBI.
2: Yung actual lang po. Actual.
1: Yeah, okay, yes.
2: Pero
1: okay.
2: Nasabi ko, sa mga footages po na na-review namin, marami po kami nakitang arm. Ano. So, ang tawag po namin ito sa sa law enforcement at military parlance ay yung estimate of the situation.
1: Yun, tama
2: so,
1: po yun.
2: Base sa intelligence na papasok po sa amin, ganun po kadaming security yung pwersa na aming ihahanda.
1: Opo. Kasi po, sir, para lang po sa mga police na nakikinig ngayon sa atin, lalo na itong mga criminology students, para po maintindihan ito at malaman nila ang kanilang ang tamang panuntunan. Ang sinasabi po sa inyong manual sa pulisya, ano po, na inyo pong kinalakihan, the police shall not use warning shots during police operation except when the police officer is outnumbered and overpowered. Ayun po.
2: Ted, hindi po. Mali po, Ted.
1: Mali ito?
2: Correct ko lang yung kanyang sinasabi. Ang warning shot po, ginagawa po namin pag meron po kaming na-perceive na danger sa buhay ng ating mga kapulisan.
1: Sir, ito po ay official Directorate for Operations, PNP Revised Operational Procedures, Section 2.11. Ito ho ang nakasulat mismo sa inyong manual. With all due respect.
2: Hello, Ted. Hello, Ted.
1: Yeah, General.
2: Opo. Ted, hindi wala na po kasi ako sa PNP ngayon, Ted. So hindi ko po ma-reconcile yung sinasabi niyo, pero nung panahon ko po na ako'y bilang pulis, yun po ang pagkakaintindi ko, yun po ang appreciation ko ng aking nalaman.
1: Opo. But ironically nga po, ako naintindihan ko po, no, kasi nga hindi na ho kayo pulis, pero ironically po, you have been the chief of Directorate for Operations, at itong memo na ito mismo po, ito ho yung libro para po sa operasyon ng PMP ay printed mismo at ginawa ng Directorate for Operations. Hindi na hubali, okay lang po yun. So anyway, Director, ganito po. Ang nagagalit po si SP at ang iba na sinasabi, stage daw po ito. Di po ba na ito ho ay parang drama, at kaninyo, mahirap din mag-stage na kasabot mo yung NBI, di ba? Para gumawa kayo ng eksena, right?
2: Tama po kayo, Ted.
1: Oh, kasi nga naman, yung NBI ang pumutok din eh. Pero kayo din po bilang matagal na pong hepe ng pambansang pulisya, General, ano ba ang standard procedure kung dineklara ninyo na meron pong, kung alam ninyo, may intel na kayo, meron na kayong CCTV, na merong mga possible live shooter sa pupuntahan po ninyo na lugar, at meron pong mga kaninyo, may mga armas na dala. Ano ba ang standard procedure sa crowd control?
2: Hello, hello, Ted. Hindi ko masyado maintindihan yung tanong mo.
1: Paki-ulit lang. Sir, hindi ho ba sa panahon po ng nangyari, hindi po ba sinabi ninyo, nagkasa kayo ng barel, nag-vest kayo, andun yung mga tauhan ninyo, andun yung Marines, police, sinabi nyo po na may aarestuhin, and di po ba ang inyo pong assumption, meron pong mga armadong kalalakihan doon sa inyong pupuntahan, and hindi na itatanggi ka ninyo, di ba? Na baka magkaroon nga ng palitan ng putok.
2: Ted, sandali, no, naintindihan na kita, no? Sa kung saan nang galing yung pa ano siguro galing sa NBI yan na bakit
1: hindi po
2: hindi, inayos
1: hindi,
2: yung crowd po
1: hindi po
2: Ted, sa inyo pong information bago po kami nang start ng operation kinausap ko yung mga tao kinausap ko po yung mga media na we will declare lockdown within 5 minutes at pinakiusapan po namin sila to vacate the area dahil medyo dangerous po itong gagawin namin.
1: Opo, hindi po. Ito po ay akin lamang pong sarili nga po din na pag-aanalisa at pag-aaral po sa sitwasyon at issue at mga balita. General, ano po?
2: Ted, kasi masyadong komplikado na hinihimay-himay natin procedure. Simple lang po ako, Ted. Ano, unang-una po, dapat tanungin natin sa NBI.
1: Opo, we will
2: ano
1: ask them.
2: Ano ba ang purpose ng pagpunta po nila doon?
1: Yes, sir. Definitely po.
2: Parang ito, this is a total disrespect of the institution of the Senate. Bakit po sila hindi nagpapaalam ng maayos sa may-ari ng bahay? Ikaw, Ted, may bahay ka, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kung mayroong armadong tao na nandyan sa labas ng bahay mo, hindi ka ba maalarma?
1: Opo.
2: Our tendency is to protect ourselves, di ba?
1: Yes, sir.
2: Huwag po nilang dalhan doon sa mga technicality na usapan.
1: Opo.
2: Gawin po nating simple. Respeto po ang hinihingi ng Senado.
1: Opo.
2: Respeto sa NBI.
1: Opo.
2: Respeto po kung anumang sinumang institution na gustong magkaroon ng gustong gagawin sa NBA.
1: Opo.
2: Pero naman po ang ating mga senador na ako po matagal na ako sa Congress, matagal na ako sa Senado. Kung meron po tayong gustong pakiusap sa Senado o sa Kongreso, binibigay naman ng mga senador, ng mga congressman niya pag pinag-usapan ng maganda.
1: Opo.
2: Pero
1: po, general,
2: para pong
1: general.
2: Ang feeling po namin na Ted, binastos po kami, binastos po ang Senado.
1: Yes, sir.
2: Binastos po ang ating mga senador, binastos po ang ating Senate President. Dahil nung Monday po, kausap po namin si Director Matibag.
1: Opo. Sir, sir.
2: At may mga pinramis po sila sa amin na investigahan nila, na binugbog nila yung tao namin nung Monday.
1: Opo.
2: Magsasubmit siya ng investigation report.
1: Opo.
2: Hindi po niya ginawa, Ted. Sa halip, bumalik po sila dyan na hindi man lang sila nagsabi.
1: Opo. Yes,
2: so,
1: sir.
2: Kaya po nagagalit yung aming Senate President.
1: Okay. Opo. Naunawaan po namin ang inyong pong damdamin at issue po laban sa kanila. Ako po lamang po, ginagawa lang din po ang aking trabaho para lang po magtanong yung mga circumstances doon sa mga napapanood ng tao para po may paliwanag po kayo. I hope you don't mind, General. Ano po?
2: Okay, sige. Pasensya na po kay Ted kasi naging emotional na po ang aming Senate President.
1: I know, sir. We understand. We sincerely understand. Ito lang po, sir. Para lang po maintindihan nila, no? Ang tanong ko po, sir, opo, bilang veteranong pulis at usaa, hindi lang po dyan sa Senado, kundi po sa House, sa panahon na iyon na alam nyo na mayroong shooter o may mga armadong kalalakihan kayong pupuntahan, ano ho bang standard na protocol for crowd control?
2: Ted, paramount, paramount po na consideration po sa law enforcement at saka security operations is the safety ng mga tao po.
1: Mm-hmm.
2: Ito po ang primary duty ng Office of the Sergeant at Arms to secure the Senate, to secure the senators, and to secure yung mga employees ng Senado at aming mga bisita.
1: Opo.
2: Kaya ayaw po namin na mayroong papasok na armado na mga tauhan dyan sa Senado.
1: Opo. Sige,
2: ngayon, doon po sa sinabi mong punto, tama naman po kayo na dapat i-clear namin ang area. Pero mabilisan na po ito, Ted. Nakikita naman po namin sila na malapit na silang pumasok talaga doon sa mga areas namin.
1: Opo.
2: Sa mga pinto namin. So,
1: opo.
2: Yung aking warning po, yung aking declaration na mag-lockdown kami, hindi ko po pwedeng ubusin lahat para itulak namin yung mga tao dahil baka kung ito lang ang sikasuhin ko, baka nakapasok na itong mga NBI agents na ito sa area namin. So, pasensya na po kayo, Ted, but our primary purpose is to protect lives and properties. Police
1: opo,
2: po ako.
1: Opo.
2: Yun po ang primary role
1: sige,
2: ng ano.
1: Okay, sige, okay.
2: Yun opo. Din po ang role namin sa USA to protect the Senate from
1: opo.
2: Anyone
1: opo.
2: who will plan or attempt
1: okay.
2: to bring violence inside the Senate.
1: Okay. Kasi po, sir, ang amin pong pinalalabas nga ngayon ay itong visuals nung coverage ng media nung actual po na araw na nangyari nga itong gabi. Kaya nga po, kaya kami tumatawag po, tumihingi ng paliwanag sa inyo para nga po sa inyo pong salaysay, ano? Kung ano ba talaga ang pangyayari. So balikan ko lang po yung punto ng crowd control. Kanin nyo mabilisan lang, pero sa visuals na aming po napapanood, di po ba meron pa kayong pagsusuot ng vest, nakunan po yan lahat, etc. Ang sinasabi po ng ilan, ano po, hindi ito NBI ha, kundi po yung mga nag-aanalisa sa ganyan pong uri ng management is that when you say crowd control, dapat daw po talaga mabacate the entire floor, the entire area, nakakayanin ng mga tauhan nyo sa dami po ng aming napapanood sa video, paalisin sila, nang sa ganun, masiguro lang po na anuman ang mangyari, walang madadamay sa putukan. Pero, may mga nagsasabi po, General, na mukhang pati po yung isang umaawat doon na ngumingiti-ngiti, para bagang gusto daw na talagang may media para mapalabas yung commotion at nang magkaroon ng impresyon na talagang may gulo.
2: Tama po kayo, Ted, na sinasabi mo na dapat i-vacate, di ba, Ted? Pero there's no perfect situation. Kulang po ang oras namin para gawin po yun, Ted. Yung po sinasabi nyo na intention po namin na magkaroon ng coverage sa media, highly suspicious po yan dahil ayaw nga namin na ma-cover ng media o may media na masaktan. Nakita mo, may mga tao po kami na humaharang sa mga media pag lumalapit po doon sa area. At ulitin ko, pinakiusapan ko po itong mga media personnel natin na kung pwede, lumabas na sila sa building dahil magde-declare na po kami ng lockdown bago kami mag-unlock ng operations.
1: Opo. So, at least po, napakinggan namin po ang inyong panig dito po sa isyong ito. Yung sinasabi nyo na wala na ho kayong panahon. So, magmula po nung nakita ninyo nung hapon pa lang yung NBI agents, magmula po nung nakita po ng inyong mga tauhan sa CCTV yung pamumuo ng mga ahente umano ng NBI, that time, wala pa kayong ginagawang plano how to address the situation?
2: Yun po, Ted, ina-analyze po namin yung mga situation na ito. At ito po ang aming mga basis para po maghanda kami ng aming security response.
1: Opo, opo. Hindi ho ba, sir, kung kayo po yung naghahanda na, nagmi-meeting na, hindi ho ba kasama ka agad ron na kung naman ang mangyari, dapat talaga po i-vacate the entire floor ng sino man pong hindi kasama sa USAA at that time? Kung talaga hong
2: hindi lang po ano, hindi lang po ang entire floor, yung entire building po dapat po, yun po ang dapat mangyari, dapat i-vacate po natin yung entire building para wala pong masaktan na civilian.
1: Bakit po hindi ginawa yon?
2: Kasi kagaya ng sinabi ko, Ted, wala na po kaming oras sa alam mo, kung nakita niyo sa video ano, nakahanda na yung nandito na yung aming security force, pero tumawag po sa akin yung Sergeant at Arms ng Congress. Nagsabi sa akin na padating na yung articles of impeachment, kaya sinuspend ko po yung pagkandak ng operation. Sinalubong ko po yung ating sergeant arms sa baba para po i-secure namin yung articles of impeachment para dalhin po sa loob ng Senado.
1: Okay.
2: And then doon pa lang po ako bumalik sa ating mga security forces para simulan po yung operations.
1: Opo. Sige po. So sir, general, no, inaamin nga po ninyo, no, yun na nga po ang nangyari sa sitwasyon na iyon. Pero maliban po sa inyo, who's in charge? Meaning, kasi po kung maaga pa lang po na andun na ang inyong hinala and then inabot na po ng alas 7 pasado ng gabi, as in, wala po kayo talagang, wala ho kayong anuman pong plano kung ano ho ang ating gagawin. Sino ho ba yon? Dapat, kayo ho ba talaga yon? O may mga iba pang dapat na tauhan ninyo na nangasiwa nun?
2: Marami po akong mga supervisors, Ted. Kasama ko po sila sa pagpaplano ng lahat ng programa o activity ng Office of the Sergeant at Arms.
1: Opo. Kasi, kasi po yung media ano, na coverage nga, nasaksihan natin yung sigawan, yung pong pagtili ng mga natakot, etc. Sa panahong yun, as in, wala pa rin pong balak ang inyong mga tauhan o sino mang deputy ho ninyo, napaalisin po sila doon.
2: May mga tauhan po kami na pumipigil, nagbibigay ng instructions sa media na umatras po sila, tumabi po sila, magtago po sila. Makikita po natin ito sa mga video footages na naka-upload sa social media. Huwag po nating palapasin, Ted, sa publiko na remiss po ang Office of the Sergeant at Arms. Kami po, ginagawa po namin ang aming tungkulin. Nabugbog po ng NBI yung isang tao namin dahil naggaganap ng tungkulin. I think it is an injustice not only to the USA, to sa taos and justice to the Senate.
1: Opo, opo. Sige, so sir, ang lahat ng ito ay nangyari po kasi naniniwala kayo na papasok ang mga NBI agents para damputin, hulihin si Senator Bato. Yung po ang inyong paniniwala, gagawin nila yon.
2: Ginawa po nila nung mandated, di ba?
1: Hindi po, kasi
2: so,
1: po,
2: sir. So, ano sir, po ang pwedeng maging hinala namin pag hindi sila nagpaalam o hindi sila nagsasabi sa amin, nagko-coordinate?
1: Opo, sir, ihiwalay ko
2: lang. Normal lang po sa isang law enforcement officer, sa security officer, na mag-isip po ng ganun.
1: Opo, opo.
2: Ito
1: opo.
2: Po yung sabi ko nga, ito yung kasama sa estimate of the situation.
1: Opo.
2: Para po magpre-prepare kami sa aming security, security response.
1: Opo, sige po. Gusto ko lang po ihiwalay nga yung Monday kasi po that time, nagpaalam daw sila, sabi nga po ni SP Soto. Well, anyway, ang aking pong katanungan nga is itong nangyari, no? Sa talaga pong ang inyong pong pakiramdam, opo, papasok sila sa Senado kasi po dadamputin nila at that particular time si Ginoong Bato. Yung po lamang pong aking katanungan. Hindi ko po sinasama yung nangyari nga ng Monday.
2: Hindi lang po yun, Ted, ang naiisip namin. Ang naiisip po namin armado po sila, pwede po silang maggawa ng violent doon sa loob ng Senado. At hindi po namin papayagan dahil mga senador po ito eh.
1: Opo.
2: Mga government employee din po ito, mga media po ang aming nandun sa loob ng Senado. So, hindi po kami papayag na meron pong masasaktan kahit isa po doon sa mga taong nandun sa loob ng Senado.
1: Okay, sige po. Sige, so sir, for lack of material time, gusto lang po namin kayo hingian po ng inyo pong mensahe doon po sa mga nagdududa na ito po ay drama, stage, at may mga nagdududa doon po sa inyong kakayahan to manage the situation because as OSAA chief, you have to be in control of the entire situation. Go ahead, sir.
2: Ted, ayaw ko pong ibuhatin yung sarili kong bangko, Pero dahil pinagkatawalaan po ako ni Senator Cayetano ngayon bilang in charge ng Office of Sergeant at Arms, gagawin ko po ang lahat ng aking magagawa and I don't want to say anything about myself, but my records will speak for itself.
1: Opo. General.
2: Ngayon, ang panawagan ko na sa ating mga kababayan, sa NBI, sa PNP, sa Monday po, inannounce mo po ng ating Senate President na magkoconvene na po yung impeachment court. Kami po ay maghahanda na sa aming security preparations para sa impeachment trial. Kalimutan na natin yung nangyari. Tulong-tulong po tayo para mairaos po natin ang peacefully itong constitutional mandate ng Senado na bilang impeachment court.
1: Okay. General Mau Aplasca, unang-una po, thank you for your time. Salamat sa inyo pong magpapaliwanag and we can say Godspeed, sir. Salamat na marami.
2: God bless po, Ted.
3: Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Commentary Program sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards. Totoong makabuluhan.
4: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
4: At sa komentaryong hindi bayas.
6: Sabi ko, andyan na tayo sa
4: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
7: By June 30, yung
4: dahil dito, bawal ang fake news.
8: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
4: Dito tayo, sa totoo lang.
8: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
4: Kasama si Jovi Francisco, Maricel Halili at Chick Miguel, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ang dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Oo, tulungan kaya natin.
9: Oo, pakontak natin.
10: I-guess natin sa show.
9: Oo.
10: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
10: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Visayas hanggang Mindanao.
2: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
2: Ug diara makaproud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: play now at bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground. True
1: FM. Mga kapatid, 923, nasa linya na po natin Senator Ping Lacson. Senator, good morning po.
2: Ay, DJ Chacha. Teb, maganda umaga sa ating lahat at sa mga sumaybay.
1: Salamat good morning po. Salamat po. Senator, diretso tayo agad. Senator, anong assessment ninyo dito po sa nangyari sa Senado?
2: Well, unang, thank God, ano, kasi walang physical casualty o walang nasaktan. Dahil pag pumutok ang barrel, medyo aasahan natin na nakakatakot ang pangitain na mayroong tatamaan, mayroong mamamatay. Ang pinakamalaking casualty rito, yung Senado, yung institution. And it may extend even to the executive department. Dahil along the way, may mga lapses talaga maliwanag na nangyari o may mga miscommunication na masasabi natin. Pero ang moving forward bilang isang senador, ang focus siguro namin ngayon, ma-redeem yung Senado no, sa kinalalagyan namin ngayon.
1: At kayo po dating PNP Chief, Senator, gusto ko lang malaman, yun nangyari mismo na pag-handle ng USAA doon po sa nangyari and even ng NBI. Para po sa inyo, ano ba, saan tayo nagkulang? Ano pong pagkakamali doon?
2: Communication. Kasi madali lang naman mag-dial ng mobile phone o mag-pick up ng telepono para tumawag, mag-coordinate. So yun ang pinakamalaking lapse sa tingin ko na walang koordinasyon na nangyari between USAA at saka yung NBI. Dahil ang usaping ito ay pwede natin i-confine muna no? As far as the operational aspect na nangyari ng Miyerkules ng gabi doon sa dalawang ahensya. Kung nagkaroon ng isang mahigpit o malapit na koordinasyon o komunikasyon sa dalawang panig, palagay ko na iwasan yung papapaputok ng baril.
1: Oo, kasi pag magkaiba po yung kwento nila at ngayon nagsisisihan tong NBI maging ang USAA kung sino ba talaga po ang may sala dito. Senator, nung pong time, ito isa rin sa pinalulutang ngayon, nung time na nangyari po ito, mapapansin natin, majority ng senators nandoon po sila lahat. Nasaan po kayo? Ang nakita lang naming video kay Senator Tito Soto. Kayo po, nasaan kayo? Anong oras kayo umalis ng Senado?
2: Mga umalis ako 18:16. Ano? Dahil yun ang... Kasi ang ginawa ko, bago ako umalis, nag-communicate ako kay Director Matibag. Kasi gusto ko rin malaman, kasi may mga pahayag na noon, especially coming from Senator Bato, na magkakaroon ng operation yung NBI, arrestuin siya. Kasi nga, doon yung tiyempong lumabas na rin yung denial o yung hindi pag-grant ng tiaro o yung status quo anti-order ng Korte Suprema. So pag walang tiaro, iisipin natin, pwedeng mag-execute ng warrant yung NBI o yung PNP. So ang ginawa ko, nag-communicate ako kay Director Matibag, tinanong ko siya. Sabi ko, between us, pwede bang maipagkatiwala mo sa akin kung i-execute ninyo yung warrant of arrest against Senator Bato? Maliwanag yung sagot niya. Wala pong instruction, pero naka-ready naman po kami. Kung sakaling bumaba yung instruction, maybe he was referring to DOJ, kasi ito yung mother department niya, o sa mas mataas na kinaupulan. Ano? So knowing that, sabi ko,

0: sa pagitan ng teritoryo ng Senado at saka ng DSIS. So, ganun ang, kaya kami wala doon, mga minority. Kasi initially, ang declaration, announcement ng Senate President, eh magkakaroon ng all-senator caucus. So, naka-standby kami for a while. Pero nung walang confirmation at ang nangyari na lang, majority caucus. So, wala kaming gagawin doon. Dahil adjourn na yung session, eh, ako nga, inaalala ko rin yung mga staff ko, sabi ko, magsiuwi na kayo kasi baka abutin kayo ng lockdown, eh, abutin kayo ng alas 12 ng gabi dito. So, yun ang, kaya wala talaga minority senators doon dahil hindi naman tuloy yung caucus ng lahat ng senador, bagkos majority caucus lamang. So, wala kaming gagawin doon. Bakit kami mag-istambay sa Senado? Eh, wala namang session.
1: Oo, balikan ko po yung sinabi nyo kasi sabi nyo, kinausap nyo si NBI Director Matibag, wala namang confirmation na may hulihan, pero may advance team po sila sa GSIS. So, nag-assume po kayo na baka nga may arrest na mangyari, and then may mga balita din pong lumalabas sa pinauwi ng maaga yung ibang kawani ng Senado. Paano po ba ito? Para lang mas maipaliwanag natin sa publiko, alam po ba ng minority na may arrest o wala po kayo talagang confirmation from NBI?
0: Palagay ko, ako lang, kasi as far as I'm concerned, nag-verify ako kay Director Matibag. Kasi kung mayroong mangyayaring pag-aresto, siguro hindi ako alis doon. Dahil baka kailanganin kami doon bilang mga senador. Pero nung sinabi niya sa akin na walang instruction at hindi sila katunayan ang paliwanag niya pa nga, ang parang instruction sa, na binigay niya sa kanya mga katauhan, eh walang hulihan sa pagyayari doon sa premises ng Senado. Ang instruction niya ito sa kanyang mga tauhan, sundan. I-monitor kung sakaling lalabas, huwag huhulihin, sundan lamang, at saka humingi ng guidance kung malayo na sa Senate premises si Senator Bato, just in case na aalis nga ng Senado.
1: So, hindi po totoo.
0: Tumaliwanag yun. So, knowing na wala akong na-anticipate na kaguluhan, minabuti ko dahil wala rin eh. Abutin na kami ng lockdown for nothing kasi lockdown yon. In preparation for a possible arrest or execution of arrest warrant, arrest order, na alam kong hindi naman mangyayari, at least sa premises ng Senado.
1: Oo, kayo po...
0: Ayoko na maibahagi yun sa aking mga kasamahan kasi ang paunang salita ko kay Director Matibag, between us lang ito, baka pwedeng yung tanong ko sa iyo, mag-execute ba kayo ng W o ng warrant of arrest? Ang sagot niya, walang instruction, walang mangyayaring hulihan.
1: Ayan, at least para malinaw lang po. Senator, kung kayo po at may...
0: DJ, yes po. Dugtong ko lamang, sige ano, po. Sa amin, napaka-unfair yung insinuation na ginawa kaagad nung aming kasama sa mayorya na alam naming may mangyayari. Kami, nilahat nga kami eh. Kaya kami raw umuwi na maaga, sila na iwan doon, para bang iniwanan namin sila sa ere. That's, hindi talaga... Malayong malayo sa katotohanan yung pahayag na

0: at lockdown, umalis na po yung ibang minority members, yung ilan po sa mga tauhan ninyo umalis din. Bakit po natira yung majority kung alam nang magkakaroon ng Senate lockdown?
1: Nagkokos sila eh. Pinag-usapan yata nila yung reorganization para sa Lunes.
0: Yun po ba yung tamang
1: protocol? Naiwan sila. Majority caucus eh. Siyempre, maiiwan sila doon.
0: Yes. Naiintindihan po natin yung caucus. On a time na walang ganitong nangyayaring possible arrest, ano? Pero ano po bang protocol doon? Kayo po bilang dating PNP chief, paano po ba yun? Kung may posibilidad na mangyayaring arrest, ano dapat? I-vacate ba dapat yung buong areas ang maiiwan lang po yung members ng police officers and OSAA and even the Marines?
1: Yes, dapat ganun. Kasi magla-lockdown ka, pwede nang palabasin yung mga gustong lumabas. Pero kung sa akin, based doon sa kung may mga operational occurrences o incidente na in-anticipate, dapat bago mag-lockdown, palabasin lahat yung mga senador. Kasi ka, for their safety, for our safety, at saka safety ng mga employees, dapat bago i-lockdown, palabasin na muna. Pero inspeksyonin yung mga lumalabas. At saka, kasi yung ingress and egress ang pinag-uusapan niya. Pag nag-lockdown ka, ang pinaprevent po yung ingress and egress, di ba? Pero dahil nga ang lockdown, yung agam-agam na baka mayroong mag-i-intrude, dapat palabasin mo yung lahat ng except those who are not authorized or on duty na kailangan mag-remain doon sa loob ng Senate building.
0: Oo, on duty na dapat mag-remain sa building during a Senate lockdown. Sa pananaw niyo po, sino lang dapat ang nasa loob?
1: Mga OSAA, tapos kung sino man yung naka-duty para magbantay ng mga... Well, basically, yung OSAA personnel. At least yung mga naka-duty doon. Or kung naka-red alert sila, lahat sila 100% nandoon.
0: Sir, kanina po kausap namin si Aplaska. At sinasabi niya sa amin ni Manong Ted, sa CCTV around 6 PM, may mga nakikita na siya sa iba't ibang areas ng Senado na may mga nakaposisyon na NBI agents. Naulinigan niyo po ba ito nung time na nandun pa kayo sa Senado na may ganun pong impormasyon?
1: Wala. Na-confirm ko lamang yon nung nag-usap na kami ni Director Matibag na sinabi niya nga, mayroong taga na naka-deploy. Ang sabi pa niya, unarmed. Tapos, body-body system. I think nabanggit niyang numero, kung hindi ako nagkakamali, 16 to 18 NBA personnel, pero mayroong augmentation na blue guard. Kaya totoo nga, nung lumabas ako doon sa gate, doon sa side gate, papuntang GSI exit, ang sumita sa akin, blue guard. At pinababalik kami, doon kami dinidirect sa main gate. Pero sabi ko sa aking driver, o sabi mo na lang, sabi mo na pakilala ka na lang na kung pwedeng dito tayo lumabas kasi nga napakaraming tao doon sa main gate. So pinayagan kami. So nakalumabas kami, tapos yun na, palabas na. Wala namang commotion doon. Pero ang nakita ko lang talaga doon, ang very evident para sa akin, meron talaga isang NBI agent na merong name tag na nakasabit sa leeg at nakapolo barong.
2: Opo.
1: Na nung sinilip ako, nakilala ko, sige po sir, sabi niya ganun.
2: Opo.
1: So alam ko, ang nakita ko at least one NBI agent na nagbabantay doon sa side gate ng sa GSIS.
2: Opo.
1: Between Senate and GSIS. Oh.
2: Opo. So bilang dating Chief PNP po, no, kayo po mismo, Senator Ping, pakiramdam po ninyo na yung mga ahente ng NBI doon nandoon for intel purposes in case umalis ng Senado si Senator Bato, may pakiramdam ba kayong lulusubin nila ang Senado?
1: Based on my conversation with Director Matibag, intel and monitoring, yun ang maliwanag na sinabi niya. Yung afterthought, nung nag-usap kami ulit, talagang ang instruction niya, actually, pinoward niya nga sa akin yung thread na kanyang instruction sa kanyang mga tauhan, walang mangyayaring hulihan. Pagka lumabas, i-monitor, sundan, na doon na. Hindi naman niya in-expound na kung anong gagawin nila pag malayo na si, halimbawa lalabas si Senator Bato, kung malayo na sa Senate premises. Putol na yon. Hanggang
2: Opo.
1: Doon na sa monitor,
2: Opo.
1: Sundan,
2: Opo.
1: Walang hulihan. Basta ang maliwanag doon,
2: Opo.
1: Hindi huhulihin.
2: Okay. Opo, hindi huhulihin at hindi sila papasok sa loob mismo. I mean, doon, obviously, doon mismo sa vicinity as declared by the Senate, no? Hindi po.
1: Yes.
2: Okay, sige.
1: Kaya nga sanabi ko, miscommunication or lack of communication, absence of communication. Kung ito na i-communicate ni Director Matibag kay General Aplaska o sa liderato ng Senado na ginagarantsahan namin, meron kami tauhan dyan, pero wala sa Senate compound, andyan lang sa GSI side. Kasi ang justification ni Director Matibag, at pinadala niya rin sa akin yung kopya ng letter

0: ni JSIS General Manager Veloso. Meron talagang request.
1: Opo.
0: Yung JSIS General Manager na mag-talaga o mag-deploy ng tauhan ng NBI doon sa JSIS side.
1: Opo.
0: Ng building. Oo.
1: Sige. So, Sir Senator Lacson, kunin ko lang po ang inyong experience, maturity, and logic. Gagawin ba ng mga ahente ng Estado yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na instruction daw ni Pangulong? Tama? Narinig ho ba ninyo yun? Yung mamatay na ang sinong mamatay, basta arestuhin nyo yan, mga ganun pong usapin na talagang may instruction daw po. Ano man ang mangyari, hulihin nyo si Bato kahit na may mga madisgrasya. Do you, tingin nyo ba gagawin yon ng NBI o maging nakasalukuyan pong executive head ng ating gobyerno?
0: Categorically, no. Imposibleng mangyari yon. Kasi kung gano'n ang instruction, hindi ganyan na nangyari. Talagang nilusob na yung buong Senado at masaktan na kung sino masasaktan. Kaya napakalayo sa katotohanan yung pahayag ni, at napaka-responsable yung pahayag ni Senator Amy Marcos.
1: Do you agree with your present Senate President na at that time, the Senate was under attack?
0: After 2010, ano? Dahil inamin naman ni General Mau Aplasca na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, inatak ka, ikaw ang pinaputukan at gumanti ka ng putok. So yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. No? Hyperbole, siguro yun yung kanyang pag-express ng kanyang emosyon na under attack kami, kaya kami ganitong situation. Well, that's his opinion. Sabi ko nga, Ted, ano, we can hear as many versions as there are witnesses and even non-witnesses. Depende sa kung anong perspective ang pinanggagalingan o kung ano yung gusto niyang paniwalaan. Marami tayong maririnig na account dyan. Mga pahayag, mga opinion, haka-haka. Napakaraming version as there are witnesses and even non-witnesses na magpapibigay ng pahayag. Yan ang marinig natin, Ted. Malilito tayo. Ang sa akin lamang, hintayin natin yung ginagawang investigasyon. Ibebase ito sa facts. Ano? Meron tayong CCTV, meron tayong testimonya na makukuha sa mga talagang eyewitnesses accounts. Doon na lang tayo manalig at abangan na lang natin kung ano ilalabas sa investigation.
1: Opo. Yun ho bang CCTV na binabanggit ninyo, kayo ho ba mismo will be interested to really view it mula sa simula hanggang sa matapos? Kasi may mga kumakalat ngayon na video na may isang umano ay nasa Senado na nagsasabi na itago nyo CCTV.
0: Narinig ko rin yon. Hindi ko alam kung totoo yon. Pero napakalaki ng contribution sa pagkalat na ebidensya yung CCTV footage from start to finish. Yun ang magbibigay ng liwanag doon sa mga talagang yung pangyayari. Even yung succession ng event. Hindi mahirap, hindi pwedeng itanggi yun. At mind you, Ted, meron naman tayong jurisprudence na tinatanggap admissible na ebidensya yung CCTV footage. Ito'y natatandaan ko to sa debate namin doon sa pag-amend nung 4200 ba yan yung ano yung wiretapping act.
1: Opo.
0: No? Yung Oplay versus Torres, pagka sinabing reasonable expectation of privacy, meaning pag ang CCTV na sa isang public place, hindi pwedeng sabihin violation ng iyong privacy.
1: Opo.
0: Na ikaw nakuha ng CCTV footage. Kaya nga yung mga pulis, di ba, pag mayroong rabbit hold up, alimbawa, sa isang grocery, ginagamit ang ebidensya talaga kasi nga, reasonable expectation of privacy, para huwag mo expectin na may privacy ka pag ikaw nasa isang public place.
1: Opo, yes
0: kasi
1: sir.
0: Kasi dapat maliwanag yan sa umiiral na jurisprudence.
1: Okay, Senator Ping, meron kayong tweet. Ano bang tawag ko dito? Post, sorry. More on the Senate incident last night, he who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Can you please enlighten us dito po sa talinhaga ng inyong mensaheng ito?
0: Hindi yan talinhaga, Ted. Ano? Bilang isang dating investigador, napakatagal ko na rin sa law enforcement. Yan talaga yung panuntunan. Yan yung direksyon na dapat tahakin. Pag ikaw ay nag-iimbestiga, lalo pa nga nag-i-start ka sa zero, wala kang information whatsoever, ang Biblia namin dyan, alamin mo kagad, sino ba yung may means of capability na magtagawa ng krimen? Sino ba yung may opportunity? Ibig sabihin, may nag-arise yung opportunity, at pangatlo, pinaka-importante, sino may motibo? Wala akong pinatutungkulan. Ang sinasabi ko lang, guide ito. Ito yung guidebook ng bawat imbestigador na pag may nangyaring krimen, pagpunta mo sa at nagsimula ka mag-imbestiga, huwag kang lili sa tatlong ito. He who has the means or capability, the opportunity and motive. Hindi ka maliligaw, Ted. You will be guided properly.
1: Opo. Kaya ko po nabanggit nga yung katagang talinhaga. Para bagang, alam niyo yon yung wisdom behind this, kung bakit po ninyo nasabi, kasi means, opportunity, and motive. When you say means, yung may kakayahan na gumawa nun, doon sa eksena na maaaring mapapanood natin, o oportunidad na itong gawin, at yung motive. Sa nangyari pong yan, pag pinag-usapan natin yung motive, ano kaya ang motive?
0: Yun ang dapat alamin ng mga investigador, nagsasagawa ng investigation. Hindi ako nagpipinpoint kung sino yung mayroong means, mayroong opportunity, at mayroong motibo. Sa akin yan, guidebook na yan para bang, dahil yan ang aking experience, yan ang aking school of thought na natutunan sa mahabang panahon ko sa law enforcement.
1: Opo, sige po. Well, ngayon po naman lahat ng mga pahayagan, headline ito, na sa gitna po ng nangyari pong kaguluhan, putukan, kalituhan, nakalabas ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Opo. Yun hong pangyayaring yun, ano po ang inyong masasabi?
0: Well, again, there will be as many legal opinions as there are lawyers expressing their opinions. May sa isang banda, kasi napakinggan ko yung interview mo kay Attorney Gilbert Andres. At ako, nung marinig ko yung kanyang, ako, hindi ko matatawaran yung kanyang kakayanan pagdating sa pag-interpret o kaya pagpapahayag tungkol sa batas, umiral ng batas. Kasi napanood ko yung kanyang doon sa ICC. At doon nga, nakapag-tweet nga rin ako doon, talagang bilib ako sa kanya dahil nung nilatag niya yung ebidensya ng prosecution, kasi siya yung tumatay yung representative ng mga victims ng EKJ o EJ case. Talagang bilib ako sa kanya, kaya interesado ako marinig yung kanyang mga pahayag. Sa isang banda, dahil sabi niya doon, at maliwanag ang kanyang interpretation sa 9851, parang, alam mo, hindi talaga definite yung definition sa section 17 saka section 18. Sabi niya, maski walang order na lumalabas sa domestic court, pwedeng isakatuparan o implement o execute yung ICC warrant. Kasi, bound naman tayo ng treaty nung araw na naganap yung mga EJK, EJK. Sa isang banda naman, pag narinig mo naman yung version ng ibang abogado, sinasabi nila, hindi, kailangan dumaan sa domestic court. So, wala pang jurisprudence yan, Ted. Pinag-aralan namin ito, ako, personally, inalam ko ito, kasi noong nagkaroon ng Senate Resolution No. 44, na inihain ng minorya nung panahon na yon. Kasi in-interpret yung pagkahuli kay dating Presidente Duterte at yung napipintong paghuli sa ibang mga kasamahan namin. So, sumang-ayon ako doon. Nag-join ako sa kanila sa pagpirma, katunayan, because sa aking appreciation bilang isang layman, bilang paggalang sa domestic court, total hindi naman ito mandatory na kailangang dumulog sa domestic court o the other way around na kailangan dumulog. So sa akin interpretation, dahil wala pa namang jurisprudence, kaya nga Nobel case ito, mabuting nandiyan sa Court Suprema, sila mag-i-interpret ng Constitution. Kasi nung inaral ko ito, Ted, along with my legislative staff, binangga namin ito sa provision ng Constitution doon sa Bill of Rights, na kung saan minamahalaga nila, binibigyan ng halaga yung ating Philippine Court, na yun lang ang parang susundin natin na mag-i-issue ng, sabihin natin, corresponding order.
1: Opo.
0: Subsequent to the ICC warrant of arrest, which is an international warrant.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ICC kasi, Ted, dahil sa nakita na sa ginawa kay dating Presidente Duterte, hindi na nila binigyan ng pagtingin ng halaga na maghintay pa ng order galing sa isang domestic court.
1: Opo.
0: Agad-agad, kinuha nila, pinadala. At ang ICC naman, Basta't nasa kanila na, wala kaming pakailang kung paano nila rito kasi pag naandito na, meron kaming jurisdiction.
1: Opo.
0: So napakainam ng itakil na agad ng Korte Suprema yung mga pending petitions na inihain ni Senator Bato para na magkaroon tayo ng guide. Kasi sila lang naman ang pwede mag-interpret ng ating konstitusyon at sa ating mga batas. Katunayan, pagka naglabas sila ng order dito, ng ruling, ano, yun ang susundin natin. Pwede natin i-adapt, i-amend natin yung 9851 para mag-conform do sa magiging desisyon ng Korte Suprema.
1: Okay. Senator, nabanggit po ninyo, no, ngayon po talaga dito ang sitwasyon, ito ho ang pinaka malaking biktima ho dito, kung tamang aking ginamit na kataga, ay ang imahe ng Senado. Sabi ho ninyo, time to recover. Dapat ibangon nyo ito. Ano po ang inyong balak gawin? Paano nyo maibabangon ito ngayong Senado na marami na nga po ang nagsasabi na parabagang ito po ay failed institution?
0: Alam mo, Ted, yun talaga sinabi ko kanina, nakakalungkot. Kasi ang daming tawag sa amin. Kasi nung nag-usap kami, nag-focus kasi kami kagabi ng mga minorya. Kakala ko, ako lang yung tinatawag ng mga international news agencies. Ano? Nagtatawag na yung Reuters, tumatawag yung kung ano-ano. At nanghihingi ng interview. Eh sa loblog ko naman, nung binahagi ko sa mga kasamando, sabi nila, kami rin eh, sinatawagan. Eh sabi ko, ako ang decision ko, huwag na mag-give interview sa international media kasi ano sasabihin natin, lalong lulugmok yung Senado. Kasi parang ire-repress mo na ire-repress. Kasi, alam mo, nasa international news tayo for the wrong reasons. Napakapangit ang nangyari. Kasi noon pa lang, parang breaking news sa CNN nga, nakalagay na doon. Parang shooting in the Philippine Senate. Ano na kagad eh? Negative na kagad.
1: Opo.
0: So, ang sinasabi ko mag-recover, from here on, siguro, maging, alam mo, senatus, di ba? Yung Latin word, pinanggalingan ng Senate. Parang wise, mature men. Yung sa Rome ito eh. Yung senatus eh. So, dapat, moving forward, gawin na namin lahat yung tama. Huwag na kami magpakita ng yung mga parang immaturity, parang magkaroon pa ng further, guloyin pa namin yung situation. Henceforth, parang mag-self-reflect na lang kami, individually and collectively, para henceforth, puro tama na lang yung aming maging guidelines sa pagtahak ng aming, pag-perform ng aming duty. Simulan natin, halimbawa, yung mabuti, nag-announce si Senate President Cayetano na on Monday, May 18, i-convene yung Senado bilang isang impeachment court. That's one good first step, no? Okay. Na parang tama yung aming gagawin. Kasi nga, maliwanag naman sa Constitution. Kasi natatandaan ko, even noong panahon pa ni Senate President Soto, may nagpahayag na sa aming mga kasamahan, kukwestiyonin na kagad yung basis ng articles of impeachment, which to me, is inappropriate. Kasi ang trabaho lang namin, agad-agad, pag na-receive, na-transmit sa amin yung articles of impeachment, agad-agad mag-convene kami. Hindi naman kailangan kinabukasan trial kagad. Kasi may proseso pa yan, may procedure pa yan.
1: Mm-hmm.
0: Kapag natanggap na, siyempre, bills and order of business, pagkatapos mag-convene kami, tapos magpapadala ng summons. Nagtanong na kami kasi sa mga nakakaalam, sa mga judges, mga justices, na kaibigan namin, na merong 10 days, at saka based on past experience, merong 10 days na papadala mo ng summons yung respondent. Mag-comment kayo. Pagkatapos noon, merong 5 days na papadala mo yung prosecution na mag-reply. At pagkatapos na makonsolidate lahat yun, mag-schedule na ng tinatawag na preliminary conference para mag-stipulate, eto na, markahan na natin yung mga ebidensya. Mag-sabi na kayo kung sino yung mga testigo nyo.
1: Opo.
0: Beyond that, wala nang mga surprise witnesses. Or, upon the discretion of the impeachment court, pwedeng sabihin na, sige, pwede kayong maglabas pa ng witnesses kung along the way meron pa yung test. Pero papaalam nyo muna
1: sa
0: korte. Nasa discretion yon ng korte.
1: Opo.
0: No? Susundan natin yung rules of court.
1: In other words po, kakanin nyo, dapat gumawa na kayo ng tama at mabuti.
0: Tama yung Ted. Tama at mabuti. Eksakto.
1: Opo. Kami po'y mag-aabang sa Lunes po kung ang inyo pong mga kasamahan ay gagawa na po ng tama at mabuti.
0: Harinawa, Ted. Harinawa.
1: Opo. Senator Ping, marami pa ho kaming katanungan. Next time na lang po at mabuhay po at good luck po sa inyo.
0: Maraming salamat. Good luck sa atin lahat, Ed, sa Bansang Pilipinas. Maraming salamat.
1: Amen. Senator Pampilo Ping Lacson. Ito lang, baby girl, ha?
2: Go, go, go!
1: Kasi si Marco ay nagbubula.
2: Ay, kala ko umalis na siya.
1: Andali lang. Ito ho muna, ito lang po. No? Ito hong nangyari nga po dyan sa Senado. Kasi sa lahat po ng mga kung ano-ano po ang sinasabi, panoorin nga po muna natin yung galit na sagot ni Senator Alan Peter Cayetano. O baka sabihin natin hindi galit. Ito, Senator Robin, nagtataas ng boses si SP Cayetano. Pakinggan po, panoorin nga natin to. Nung may nagtanong sa kanya, doon sa sinasabi na staged itong nangyaring putukan sa Senado.
3: Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pag tamay nagpaputok na warning, hindi under attack yun?
1: Oh my God, may ganun siya. Okay. So, nag-ano, galit, di ba?
2: Oo, nag-ano, ang tag doon? Yung mesa ba yun? Podium?
1: Kapag ba ganun, pwede na reklamo sa Ethics Committee?
2: I'm not sure. Tanong natin si Robin.
1: Well, anyway, so, again, may nagtanong po media. I hope hindi ho yung media, kumbaga, alam, nagulantang o anuman. Kasi sabi nga, karapatan niya yun. Mga kapatid, paano mo masasabihin na under attack ang Senado kung ang inyong usaa ang nagpaulan ng bala? Hindi ba? Galing mismo kay Senator Pampilo Lacson din na sino ba unang nagpaputok? So kung under attack, ang presumption po namin na dapat pinaulan lang kayo ng bala. Pero hindi po yun ang ating napanood. Pero mga kapatid, ha? Opo. Sa pangyayaring ito, noong pong araw na iyon, noong gabing iyon, sa akin pong pananaw lamang ito, tatlong bagay po, hindi ang mali ang gamitin na word ay accomplishment, ha? Na accomplish, hindi po. Tatlong bagay ang naging resulta. Opo. Dito po sa sinasabing the Senate was under attack. Tatlong bagay ang naging resulta, girl. Tatlong bagay na pabor kay Senator Bato de la Rosa. Una, siya po, huwag nating tawagin na nakatakas, umis ka po, hindi. Siya po ay nakalabas ng hayahay sa Senado. Nang hindi natutunugan ng NBI agents o sino man pong otoridad, dahil nga hayahay po at habang nagkakagulo, habang meron pong kung ano-anong mga deployment po ng karagdagang puwersa o anuman, mga kapatid, ano po, malayang nakalabas ng Senado si Senador Bato de la Rosa na hinahanap ng ilang mga otoridad. No doubt, yun po ay naging resulta. Pangalawa, nagkaroon po ng katwir ngayon ng kanyang mga abogado na mag-file ng urgent manifestation sa Supreme Court para sabihin, may nangyari ng putukan, Ano ba naman kayo, Supreme Court? Maghihintay ba tayo na may mangyari pang ganyan ulit? Ito'y palatandaan na kinakailangan nyo na maglabas ng TRO. Pigilan nyo na itong mga taong ito. Hindi ba? So kahapon po, urgent motion na maglabas na kayo ng TRO. So that is the result nung pong nangyaring putukan sa Senado. Pangalawa, ang pangatlo ngayon po mga kapatid, binasa po ni Senator Cayetano yung liham ng misis ni Senator Bato. Hindi po ba dapat ituring natin siyang hero ng kanyang mga kapwa senador? Bakit? Ano sinasabi? Nang sa ganun daw, ito, nasa pahayagan ngayon.
2: Hindi masayang.
1: Hindi. Ang sinasabi niya, para hindi na madamay ang mga kapwa senador, para hindi na madamay ang magandang pangalan ng institusyon, ako na lang ang lalabas. Hindi na bale, ha? Kung saan man ako man, wala nang ganon. Pero sa sulat po mga kapatid, sinasabi niya na, oo, ako na lang ang lalabas dyan sa inyong protective custody para hindi na kayo madamay. O nakita ho ninyo? Kung ikaw ang nanonood, nakikinig, aba eh, papurihan natin si Senator Bato. Hindi ba? Papurihan natin siya. Ay, oo nga naman. Napagtanto niya. Para hindi na kayo madamay, wala nang individual pa manalagay sa alanganin po ang buhay. Ang pangangalaga sa malinis, magandang pangalan ng institusyon ang tawag ay Senado ay ating pong mabigyan ng proteksyon. So ako na lang ang magkukusa. Hindi ba? Doon pa lang po, tatlong bagay na ang naging resulta nitong sinasabing putukan na nangyari sa Senado. Hindi ba? Hindi accomplishment yan. Huwag niyong sabihin accomplishment. Yan po lamang ay naging bunga ng pangyayaring yon. Pabor sa ating pong kagalang-galang na Senador Ronald Bato de la Rosa.
4: Serve the people!
2: Serve the people!
4: And that is our commitment!
2: And that is our commitment!
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito, sa nung lumangoy.
5: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Bodisanto po.
10: Bentarinki po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
15: Mary Mon Reyes po.
16: Ayala Pascual po.
17: Hi.

0: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
1: Nandito tayo, eh tayo magsusubok ng problema, magkaalaman.
0: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
2: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
0: Kwentuhang may saysay.
3: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
0: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
4: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
0: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
5: Nasunog na yung kwapaw.
0: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
6: Palasinian, let's start with that.
7: Para mas maintindihan.
0: May lugar ka rito, kapatid.
8: It's a beautiful day!
0: Sa bawat sunok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Bigyan ng mukha ang balita.
10: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
11: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
12: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
11: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
13: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
11: Walang kulay. Walang kinakampihan.
14: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: We don't stop the music.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang pala.

Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to

0: kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding, ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Light and easy on B 107.9.

Mr. President, what's happening now in our country? Tagi-tagi na manggadla kami, nga pula ka. Oo, upay na lang ito panhatag ni mo ito panharatag, para di lang pagpulso ko niya. Pagpulso sa ko damon nga mga anak sa pobre. Di ba? Kaya maghinulat lang nga ni kita yung hayera, matakas lang kita yun eh. Kaya di man ini madali-dali, kaya na ay mag-iimbestigar pa. Hinihanit niya investigasyon han una pa pero nakatuoy ko madada ko mga buaya hit Pasko. Hain ba't niya mga buaya ng karadakob? Papawat-uwat lang ka mo dito. Mga magbaralaod. Hindi ka good hamalakan niyang. Upo dit mga sharing po man palusot-lusot. Hain ba yan na inwaray palusot? Kinuo ko. Magsisyon, magbudgeting, upod permit insertion, insert the kilikili power. Ah, mo ito. Ano yun, engineer? Ano yun yung picture? Ha? Huh? Inaalsa man yun. Ano ba yun yung kaalsa? Oh, sige na lang ito. Hindi man ito. Huwag na lang. In-artist naman na ito. Artist naman yung mga picture. Kita na nga nito ang New York. Inaalsa pa niya babae. Ay, nako. Huwag na yan. Ay, kita ito. Hindi rin nakakaupa yung panlawas sa mata. Sige. Amoy ni kasangkaya niya na itmaga. Yung kikita natin. Kaya noon man, yan na itiragin dududahan ang pakagawas ni Bato tungod kan senador man. Kaya mo ninong kapud-upud, natural kan laiton. Kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-sila nagsasama sa papuntang Senado. Eh, gumawa sa Senado nga ni. Eh. Wala. Palabas pala ng Senado. Diba? Ronald Bato de la Rosa at Robin Padilla. Ano siya? Imbestigar eh. Ginano niyo paggawas? Mr. Senator, share nyo nga ako kung hiya. Kamunga doha, kaya kamunga nagkagawas. Yan, nagkagawas kami kay Maguol na. Maguol na, abierto man ang portahan. Gumawas na lang kami. Ang malagap niya sa istorya. Hey naman, nagkunahay yung doha. Kami nga doha lagi ha. Ni Senador Bato, ni Senador Revilla. Robin Padilla, sorry. Ang doha. Ano, any question? Ore na, sige. Wala, bibingon ka ni Bato kunain para mayabot ang kunain. Ay, nako, kayo talaga o mga kapatid. Ano ba ining at sinado? Sharing pa man, sige, kay kinanglo talaga. Kaya ano nga gumawa siya? Di magbabato niya ko na siya man. Hala, pagbaton. Independent investigation na naman. Haging, mga independent ka, mga nag-iimbestigar. Alang man nakayo kumuntra, asing malak, hagi. Aram ka net Pilipinas, nga ganito. Independent investigation. Kailangan ikasa kaugnay ng man kaguluhan sa Senado sigon kan ay hala sige pakisaw-saw na liwat ka mo kung asya man ayon ay kumbaga.

daera pakayanan ang hindi. Dapat ano yung investigasyon sa naturang insidente. Kailangan talaga ikasa kaugnay ng kaguluhan sa Senado. Ayon sa number one mambabatas. Pastilan.

Dalawan yung mga magbaralahon. Ayun, mayroon parang tatak doon. Live streaming. Thank you. Ayun, aton mga inin official. No? Aton the workaholic governor, mga pengakulob, anay. Aton provincial administrator. Aton treasurer, secretary. Aton mga official. Province blade. No? Mga board members, siyempre. Yan, naton provincial tourism advisor, pinagi kan Madam Francis San Petilla, and first lady nga usahan ton na mga flight steward yon, and first lady han province of Leyte. Thank you Madam. And siyempre naton mga magtatrabaho ha Kapitolyo. Okay. Nga di kita kasanggayan, hindi nga ito mga himangrahon. Mga himangrahon, ganda ulo gini. Pastilan. Yan na, mag-i-investig. At starring yan, ha? Nasapawa na liwatan, di ba? Oh? Adinit starring Senado. Kasapawin na liwat ito, iba na liwat ng investigasyon. Pero yan na, mga kasanggayan, kaya mo malagyapin, naghihinatas. Kauyo, naghihinatas, ano ba ini? Naghihinatas malagyapon, presyo't lana. Sunod nga semana. Kuan ha pamatiin niyo ang Panginoon niyo. Hit sunod nga semana masasabutan na nato ini. Kay US President Donald Trump ngan hi Chinese President Xi Jinping nagistorya na nga abrihan na iton Strait of Hormuz. Amo ini ang ginkahimangrawan, ang ginistoryahan, handuha nga presidente, ang usahan kanan China, ang usahan kanan Amerika. Abrehe niyo itong nga Strait of Hormuz. Ano? Maato ka pa? Iranian? Igas ka man. Di da, bot nga China at kanan Amerika, kundi kay Bagnos. Tuura naman niyo, ha? Tud-a, Mr. President Donald Trump, Mr. Xi Jinping. Tud-a niyo. Gub-a niyo kung gugubo niyo nga Iran. Kitaon ta. Nalot niyo yung showdown. Mapareho lang ka mo, didihamon na Senado. Hindi mabuti. Bisigara na liwat. Ay, ano good nga... Ada ka man na kustodiyan Senado, kaya nung waray ka magpasarit-sarit naman, nagumawas ka naman, la, nagupod pa ka mong Senador Robin Padilla. Kay natural good lang itong kaway, magupod kami kay Kaalyado, katapos amon brotherhood baga mga gin ring pagintikangan, syanto pa. Kinanglan nga ito, isa para sa lahat, lahat para sa isa. Wow! Karasay nga iyo panmuliti ka. Gabay, nalalugod itong isira nga Senado, isira itong Kongreso. Ayaw, gadliwat, napaka makarit ka liwat kung isisira itong mawaray daw silduhan it mga, maray daw pundo itong mga Senador ng mga Kongresman. Itong po, hindi kaya balaod, kinanglan may adagod niyara. Ha? Siya rin po man magaganan siya kung may ganan siya kung man nga nito purong gastos yung ganyan dito ito itong kung mara kakwarta, you know, yan ang yan ay panmulitika mga kasangka, nawarim sa lapi di ka nabubutos at mga tao, mark my word. Commission on kung may commission ay kadiri ganito kunwaray commission on election, iba ito nga commission. Commission on Election muling nanindigan na wala ng extension ng voter registration para habarangay ng SK election. Lakamo. Paoro-orhin na luwat kamo. Kaya mo din Pinoy.
it mga staring, permi ito napaurhi, dirito napauna it mga staring, labi kon may ada salida, may showdown, napaurhi itong permit staring. Takay ni staring nga sinado, kay duduhan artista. Ha? Yan na, nagpapaduso-duso na hera, kung ito, rin gumawa si ito, nungupudla ito. Mayroon kami ito na, ginano kami ito, kaya nagkadungan man lang, kaya nag-brown out, nagkagawas kami. sige, amo ito niya na. Ha? Ito, naging kikita, nupod kong talaga ni Senador Bato, Senador Robin Padilla. Imbestigar niyo. Amo man it kang makarit ito tuan Malacanang pag pinang-imbestigar. Yan ang papel nila. Nanada man itong mga sharing pa man imbestigador na amat nag-iimbestigar nila itong Malacanang. Wara itong labot. Pakyan nila. Wara itong labot itong Malacanang. Wata. Lahat wara itong labot itong Malacanang. It Malacanang, pero may itong isusumatan kung ito naitatabot Pilipinas, ito kasi nga di ka maaram. Naun sa mga kahawa kay Kuya Pe. Kari kita na Kumilek. Walang plano ng Commission on Election kung Kumilek na palawigin ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan election na isasagawa sa November 2, November 2 this year, 2026. Ayon sa Commission on Election, Chairman George Erwin Garcia. Hala, kung liwanan ini diri pa da. Di ka diniliwanan 2028 diri ito. Ada kay nasa rin ka la. Pero maaram ako kao yung may nim dida koan. Ano, warikot dida koan. May da kay ito. Majikiro ka good kao yung. Ah, gin ka ka di mo naluta akon. Nung ka majikiro ko itong salabutan na Commission ng Eleksyon. Nakakaro kilala laki ito na iyan para ganto ka Manila. Pero naghero nila alagad laki ni kan inin Kumilek Chairman Attorney George Erwin Garcia. Ha? Wala nang extension, ha? Again, wala nang extension ang pagpaparehistro. Man, aray na nga haw. War extension, pagpaparehistro. Man, sa mga pagkabarangay at pagkasangguniang kabataan. Egi ko na siya man. Aray na extension. Para ini nga dahil itong November 2, 2026, this year, nga pinalitay. Piniliay. Ano niya ka ba? Ayon kay Kumilek Chairman George Garcia, no? Wala na talaga extension. Pwede mag-request. Pwede pahabol. Wala na. Inanglagod ka mo magparehistro sa Monday, May 18, 2026, ang huling araw nito. Mga haulas din na ini, ha? So, Mayo. Ura-ura pa manikot magparehistro. Mayo, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, November. Ah, may kandi ka pa ito. Di ba? Sige, ganun talaga yan. Bagamat walang operasyon ang Commission on Election tuwing waray man operasyon itong Commission on Election tuwing Monday dahil sa work
from home arrangement bilang suporta sa national policy ng emergency conservation. Kaya mo mong gulito. Nagtitipid. Ginoo, mo gulito. Kaya mo sharing. National Policy on Emergency Conservation. Nagko-conserve energy. Bubuksan naman nila ang lahat ng tanggapan ng Commission on Election satellite or mall registration sa nasabing araw para sa mga hahabol magpaparehistro. Sige. Tural kayo pisingan nga last day permit. Basta wala Pilipino at makatid last hour para sa mga nais pa magparehistro. Bukas ang mga opisina ng Commission on Election simula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kahit ngayong Sabado. Misan Sabado, abre. Sige. Masado lang ka muli dito ng opisina at ka ng Commission on Election. Kinakailangan lamang magdala ng isang valid government issued ID dahil hindi tatanggapin ang sidula. Sidula ka ng BIR man ito. Barangay issued certificate at barangay ID. Maparehistro ka lugod ka barangay official ka tapos di kakaroton lugod itong barangay ID. Sige. Kinakailangan lamang magdala ng isang valid government issued ID. Eh kung salimbawa private, hindi pwede. Bakit government lang issued ID? Dahil tatanggapin ang hindi tatanggapin ang sidula. Barangay issued certificate at barangay ID. Hindi yun kakaraw ton. Ay, amon siya rin didi. Valid government issued ID dahil hindi tatanggapin ang sidula. Dito ko man pagbayad na BIR. Di rin pwede ang sidula. Lahat yung dada doon. Batay sa huling datos ng Commission Election, aabot sa halos 5,000 ang nagparehistro para sa election na nagsimula noong October 2025. Kasi nagtulong na pwede ng parehistro ng registrado na, di ba? Sige, ano, pag pinadubliho na, registrado ka naman ngayon. Di ba? Ganun lang talaga. Sige. No? Ganun yan, ha? Para hanibang mga wari makapanyin na, no? Pagkandula ka mo Commission ng Eleksyon. Alas 8, iton aga, nga dahit alas 5 iton kulob. Kahit pa Sabado. Sige. Parehistro ka mo, ay naman ko paglinangan-langan, ha? Mahay ko siya, waray ako sa buto, ako makabaro. Kaya waray, kumamati kang kaoyo. Ama ito. Ano kayo, pagparehistro kinanglan, maaga ha. Registrado ka na. Para waray, damo nga reklamo. Hagin ka magtigamang itat ulo. Diba? Duro itong ka-advance, ang una pa, mamay kala. Tapos yan na, masing nalot ka mo. Or kami pa siya buta. Alagad kong kwarta ng manhartag, managmit ka mo mga baro, mas kasabot. Na tawag pa nga ni kamot mga, kumita na ano ba ina eh? Iske ano ba ina eh? Wari pa mo kami katagi. Yan ang kay wari panhatag. Ha?
kinahanglan na mahibaro ka mo, nga bangin na maparestro ka mo October. Di rin ka mo. Ano mga eleksyon ito November, kaya maparestro kito October. Ayan ang nag-restro. So, eleksyon natin, November 2, 2026. Ha? Ano, magparestro na ka mo, samtang harayo pa. Ganon talaga ang kailangan para sa ating lahat. Ha? Amoy naging pahamtang, gimpagawas ng statement ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na wala ng extension ang pagpaparehistro at sa Monday, May 18, 2026, ang ito na, kuman, muna nalang ito, Mayo. Oh, 18 ang huling araw nito. So nga dahil ito May 18, di pangani ka mo, ambutay yo. Wala ka mo. Basta ginsumata na ka mo, ang commission election, iging pasamwak ni Kaoyong, ang kinahanglan magparehistro ka mo on or before May 18, 2026. Ha? No extension ang pagparehistro. Okay. Oy, bueno. Kaya mo ito mga himangraon. No? Aman nito na dito Senado ng Kongreso. Lunes na Lunes. Magkukonvene na ito na Senado como hiraman ito in impeachment court. Itong Senado. So magkukonvene na itong Lunes. Sana all. Ayong atanan mga kasangkayan. Thank you so much sa inyo pero pagtutukin ng programa. Thank you also an aton mga suking ating bumati. Thank you. And mga taga barangay din eh. Ha? Kay Baan. Hali, malapit na. Mga din may BNG. Oh, mga pinagpi. Oy, mga nagpipistahan, mga pista yan. Ha? Mga nagpipista din sa Tacloban, may ada mga nagpipista, may nag-imbitar nga niya akong kanina. Ano to? Suhi, suhi. Oh. Thank you ha, thank you so much sa mga nag-invite. Ay pa nga mga pista di tanawon, may naghihapon. Sa Tacloban may naghihapon, no? Ayong tanan mga kasangkayan. Pasalamat ta kayo. Naton mga kasagabay di Master Control, naton IT, thank you so much. Ito mga engineers. And siyempre na ito na Chief Executive Officer, at the same time President at magkalain-lain ng FM Station ni Sir Tacloban, pinagkan Mr. Bob Abelianosa. Ilawatan niyo po sa sangkay ng sorgoon ng kanginan ng taon. Miyembro ako han asap, anak sa pobre. Sa ilo, kayo pinro sa mapay nga kulob. Salamat niyo pamati. Ngan, kumusta ka mo? Bye!

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Retro City.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.